0: Ko tau tai mi ko toi pe lau seko ni pe hoko ai taha. Polo ka mai ni ai kawa ko tutuku ko ia ai Tonga High School. Fie fia ke tal talelei a Maria Apikotoa. Kau maa foki a Lātū o Ngorea, ko tui pe Maria e toki humai a Lātū a Nayangi, te kei ke humai. Kau kou tai tai fifia koe ke whakahoka polo kalama a e kawakatu tuku a e ako maa alunga o tonga. Malo Maria.
1: Malo pito linta, e ako kolfa molmole atu pe o ku na toki poa ki mai a Lātū o ku ke ihe. A mea whaka eiki pa koutu i pēka kene lama mai a honi ka e hoko atu pē ae polo kalama pe a koe ka mata ak pē ha ki lotu pa toki hoko atu e na ta lotu a whaeta mai mo e alo mo e la mare maani oni ta mai e vani o ku mau pa whaeta e mo wha malo ka te koe i e whainga maarie o e a whakolo a koe ni o mau kore a hola o mare maani oni kene tataki ae polo kalama koe ni ae aka tutu koe ako maalunga tonga i ua whao alo ko se Jesu Kristo koe pe koma o eiki ko fata mai mo e alo mo e la mare maani oni o ko kole pe mua ke unga o e aki pe a ngahi a tala whakata puka kato na e kamata aki ae polo kalama koe ia ae PM in tonga i he ahoni koe aho whao si ulai o e a wafe wangfuru maono pe a koe a whakolo ai ni ka waka tutuku ko tai tari fie fia ho e kia ko tutuku to ape pe a tatau te fito ki he tau paionia lolo hea tuliki whanga tupo uniua ko e kalasia o e taiva whaafitu pe a pehe foki ki he tangata i palesteni whai whekau palo fesa na asiri waka uta pe a moene komiti ko e kalas foki eni o e tahiva valua ai au iloa ko e valutaha valua whai matakoula ko e ahoni ka waka tutuku ko uhia uku kaikei he ni e toko ni pareseni pe a e kai ato ko taha e whainga maari e ki taim nou nou na e mahi no ai o ku tō muia e mea whakai ki oku iai e toko ni pareseni pe a koia te whahoko atpe e tau polo kalamai ahoni ko wha ampe i he ahoni ka waka tutuku hange koia na e o atu i he wike ua ko hiri ai ngahi whakamalo na e o atu ka koe ahoni ko wha amu pe ke tau hiki me iai ke tau hanga atu ke tau whanonga koe ni te teo koia ai tau wholau ki tonga i he sune o e tau kaha u, pe koe wanoa ua fitu ia, aia koe whakaanganga, pe koe kutipe he keke toi liliu, ka koe aho ua, ki he aho ono o sune i he wafe ua fitu e whakao koe e tau kaha toanga koe ia ki tonga. Pe koe tuipe ka waka tutuku na e tolahi apito ki mōtolu na mōkau ki he whakataha whakatau koe ia o e tau ni, aia na e whakaho koe ni, lolo tonga koe ia e tau kaha toanga i e tau e fitu hiva o e apiako, aia na e whakaho koe ni, inu silani me aho whā ke aho fitu ko ia o sune. I aho no, hiri ko ia ai malanga i ko ia o e tau. O e tau fitu hiva ai apiako, na e whakahoko lewa ai whakataha whakatau. Ai ana e makehe ai whakataha o e tau ni, ko ia ko whakataha whakatoa eni, ko ia ko e katoa nga whakatoa foki ai tau fitu hiva. Pea ko ia na e tataki ai whakataha ko ia he kosli o lahi. Pea i he whakataha e aho ko ia na e whakamahino mai ai ai ngai whakotu utuu, te waki ko eni o e tau katoa ngai ai a osia ko ia ai valungo fulu. Ta uko ia oi apiako i sune oi tau kahau. A koe mea mau inga e ua ko whaam ke utala noa ki ai he aho ni ulo aki koe tāna ki tuku hau whakatau. Tāna ki tuku hau whakatau. I he whakataha ko ia ai ko slio pe koe HM ko ia i tonga oi katoanga i e taiva fitu walu, oi tau fitu walu na e pāsi ai ai whakotu utu uko e ni penei o mai le vaia ki he whata whakatoa ko ia oe tau ni, ko ia foki ke whie mao ke ilo lahi ki ai ai ngai chapta ko ina oktau kau atu ai ki tau tolu mei muli ni. Ui ngā foki e koe tau ni na tau kau whakataha i Ulope, pe ki Amerika, pe ki Australia, pe foki ki Nusilani, kai umaha foki akina tona na ulama mai, pe amatome ki ngai whanua kehepe, kai uma a foki ai ka kato to la hi mai ai koslio pe amo ka me mi pa pe mi tonga ai ko foto tu ko ni o kutau hanga tu ki ai ulo aki ko project o uia ko project fai mata project ai ko project ko ni ko fa mala ala ko ko langa ai clock tower ai pe ko te foto fo o foki i he apiako pe ka o faka amo ia ko project ko ni ke tau ka ko to aki ai pe au i kai ke pe ia o ku li fra chepta pe o ku li fra to wako o ku li tau taha pe ai ko e tangata mo fi fine a ko tutuku ko to ape o ku faka amo ke tau lau mi he tau fitu valu, tau fitu hiva, tau valu noa e api a ko toko taha ko toa pe tene li e ne tuku hau ko e paanga e valu noa i he tau e tolu ko e ni. Paanga e valu noa tonga. Hei ko e paanga i e uang e au wha noa pe a ko e whaka amu ke tau tānaki ki tonga. Tānaki e sirini nei muli pe ku tei tonga, pe ku tei muli ka e ave sirini ko e ni ki tonga ko ia ko e project ko e ni. Ko e project koe ni o tanu pōwia i he aho taono ko ia o e mahina ni. A ia o kei whaha mui mui pia me he ongongo ko ia i he pēs ko ia ai kōsli o. A ia ko e peko tau peheko executive committee ko ia ai kōsli o o ku osi mahino ia ai ko e tanu pou e whakahoko ia e he tahine Princess Pule o Tonga, Her Royal Highness Princess Salo Te Mafle o Pilo Levi Tuita e aho taha ono ko ia o siulai. Pea ko ia ko e whakafiefia ko uhia ko oskamata in ia ke tau nofo pe me murini o tau lawe ia to ai ngai ngā ue ko toa pe whakahoko i tonga ka mātaini e tau sio pe ave e tau panga e valo noa he tau e tolu ki fe ia ai a koenia e ka mātano tanpou i he wiki ki tua o e mahina ni pe pe a koia e ka wako tutuku ko e whamanatu atu pe ai mea uluaki ai a koe tuku hau pe koe subscription whakatau ki he fitu valu tau o e apiako fitu hiva tau mo e valu ngō fulu ke whakakātoa ia koe paanga e wangea o whanoa e ave ia ki tonga ko hia koe whaimata project. Lolo tonga pe ai aota tau pe o e tau katoa ngai koe e tahi fitu hiva ai a koe project koe ni ia koe project e nai ha uia pa mo e timi koe ni ai Preston Lolotonga fai whekau toke tā te vita whege mafi pe a mo e komiti Lolotonga e tai mta tau pe tau tala noa koe ke tau tuku hau tau taha whakata o ki e tau e tolu ai a koe pāng ai wangi au whanoa ai toko taha na e whamanatu mai e Palestini malolo pe koe palemia malolo o tonga ka koe lolo tonga ni o kune maufoki ai la kanga ko eik ministaya o e potngai mo ui pe a ko peko honorable wakama meiliku ai project na os pasi ia ki mua ai committee for o koe ni ai a koe pasi. Na e kole mai ki e ngai chapta koe ni imuli ni ke whenga e ange ha a pasi a taha ua tolu ko uia ke ngawe a ke he whana ua ko. Koe kono mahu i ngā foki o hange koe taimi koe ni ukwhaia e sporti whakakolisi. Pea i he taimi koe ukwhakahoko ai a e whiau hine polo, paka se hau i akapulu, he lolo tonga e ta umu ngai fatongia ke kepe, o ku kawat ki ai e whanau ako e whema o ke nau whanonga toko lahi. O hange ko ngai field trip i he ngai lesson ke ke hango si o kāla, si pe koe biology. Aia pe na ta wanga ki ai e taimi na ta uhe api ako ai pe a koia, koe i fatongia i e ua o ko whaampe ke whakamaala ala atu pe a fiefia pe ke te tari hanga ai fehu i ka koe projecte ne ua o tautokanga ki ai ko hi a koe pasi na e imu aia i he whaimata project ka koe project ka lahi e ua koe whinga ai pasi i he wawetaha pe a koe whaimata project ke māu ia ko hi a koe taimu te tau whalaua toi ki tonga ki he te teu koia e katoanga aho ua, aho tolu, aho wha, aho nima, aho ono o sune o e wanoa ua fitu o marau a e silini koe ni koe a koe whaimata project. Koe kawaka tutuku o kua utui pe kua mou osi mea ipe na e hiri pe koe te tau katoanga. Tau katoanga na e whakahoko ia me aho wha ke aho fitu te kai ke wholoa me iai kua toi folau atu ki tonga, e tangata e ki pareseni, pe amoe kau faifeka au toko lahi, pe amoe kai ngalotu kotoa, e nai kamata atu, e se stonga tau ataina, pe ahoka tai pe amoe konferenisi, pe amono katoa ngai, e ta ue uangea, ue lot fakalisiane i tonga, e he se asi ue siriana, pe a nai kau toko lahi apito, mo kinautona nau kau atu, e ngai he hiva koia, e waifonua nusila, pe a pehe ke ngai, fatongia ke kehe pe oe konferenisi. Pea e time da tau pe, na e whakaho koai pe a moe wike hei lala, ko ia koe katoa ngai fo ke a whahifo oe hau o tonga King Tupou the Sixth. Pea koe ni, kuo lava ai ngai fatongia ko ia, pea kuo foki mai a tangata ik paresteni, pea nei kawat kia moe kau mea mipa oe komiti ko ia kune tataki e tau ngau e nusilani, pea koutui pe, koe mahalo pe, a taimi vawe pe ihe mahinani, pea koe kamatanga e maina katu u, e whakoko lewa a whata, ai komiti ngawe, pe koe komiti ko unau tataki e tau ngawe kotoa pe o whakoko e nusilani, ko ia koe ngai project pe a tau tolu nusilani, pe a pehe foki, ko ia koe ngai project ok mai me tonga eiki. Ihe koutui koe whainga maari e koe ia, pe ihe vawe taha hiri ai whakataha koe ia, e o atu lewa ai whaiki iki ki he ngahi ngau e te tau hanga atu ki ai. Hange ko ha faiva, pe hange ko e ako ha tau hiva, e ko e whamana tu pe whakawaka tutuku, o tau wau noa, pe o tau whakatoa ngai pe tau tolu ia, ai ta o kotoa pe, pe a toki faile vai folau ki tonga, pe ko e folau ki tonga, pa toki whahau foki mai o whahau ko e tau katoa ngā, ka oki ai me ngai ngā ue ia ki tau tolu, au hange ko e whatata a kie ni ko e tau konistu tone, po katao constitution, nai whakafo o fokia, pia nai os whakahu, o talia i he pleanga nusila, ki tau le sisita, pia kua maa uia, kana iai pe, ai whanki i konga, o e konistu tone, nai e whi maa uke whakalelei, pia tuk whakahoko le vai ngā ue, ko ia ki mua, ai folau ko ia ki tonga. Ko tui koe mea maho inga pito ka waka tutuku, ai mo mea mai he hoa taa koe ni, na tau lava pe ke tau mamata ki ai e mawhana ko ia e tau katoa ngai ko ia e tau fituhi wā. Na i he taimi ko na e kamata e ngā we, tau tala noa mai no pe, na e hange ia ko ingo e ko ai ki tau au ki tau tōru ia o kaka ia mo unga Himalayas, eh? Tau si o ke fupaanga ko ini o vai takilu. Ko e ha meu ai ai fufale ko ini ki tau woki ai e ma o e sili ni me feia. Pena e faifo ke kole kapau e tak paanga ni maafe, ai to wako kotoa pe me taiva fitnoa o a umai ke tau kosi e ngari whainga maali e pe. Ka hange kumo mea e nei kai ke lava aia. Ko ia, na e toi wha foki lewa ai komiti o whataha, e amo whakakaukau, e whai lewa ai kole ki he ngai siasi. Pea nei lava le lei ai katoanga koe ni, ko hia koe ofa ai kawaka tutuku, pe ke ngai siasi, moe kawaka tutuku, oe ngahi apiako ke kehe pe ia i tonga, a waka tutuku i Nusilani, na ukau mai ke tau piki piki uma whataha, o la vai e katoa ngā koe ni. Ko pehe i he taimi koe ni o ko talo e pehi whonua mai ki Nusilani, ko pehe i he tau katoa ngā koe e fitu ni mā, pea pehe pe ke tau katoa ngā i koe ni e tau fitu hiva e api ako. Ne ongo pe ene ngāri whainga ta a he kamata, kana e kaufo ke whotutu e tangata i palestini, ko toko nāk kotoa pe, e ia e whaifikau te nehanga o tataki ai praise and worship. Pea koe tau mu ape, ono lotua ai ka waka tutuku, mona o loto, pea pehe foki ke whakaivia ki tau tolu ko hia koe si ofi koe ni tau teu teu ki tau wao ko ia ke aha wha, wao ke aha fitu. Pea koe mea whafi e fia apito ka waka tutuku, Neongo pe na tau sio pa tau pehe na tau kole foke ka o sponsa. Pa tau pehe ko sponsa fia nai mau. Sponsa pe ua. Sponsa pe taha koe kau taha. Pa koe sponsa e taha koe kau waka tutuku pe a Timarumo o Amarumo South Island. Ka koe sponsa koe ni na nehanga o fofua a Togonia e tau ngawe. koe Langi Māli e, peko Tonga Health Society, pea koe mea ufa whiwhia ka waka tutuku he kapau te te wakai atu ki he poate. Oku ia e a Mrs. Teresia Tonga. Oku ia e a Pauline Tuponiu a Taufa. Pea moe tokolahi au pito e kau whaifeka o kau kau toke tā. Pea moe kau meemi pa koe kau nesi pa koe pe moe kau meemi pa tau ataina koe kau waka tutuku. Pea koe mea. Pea ne whawhiawhia he kou hea koe gold sponsor ia. Nā tau mā uia pea mei Langi Māri e. Pea tō lai whoke kau whaifekau a e tau inu silani he seas me tō tisi o au ke whaifekau pule. Ko he a kotutuku a Tonga High School. Pea mo kina tōk nau mā e ngai lakanga mā alunga ka koe e aho ko ia. Tō lahi taha pe a seas me tō tisi. Kakai ke whakakalo ki ai, ai tokoni na e whai i e ngahi seas ke kehena na kau mai. E o a uke kau waka tutuku na nau. He kau mai ke e tau konseti ko ia na whakahoko ini ki he ap seas me tō tisi ko ia i o tauhu. Ai a koe seas ko e tunga papai. Seas ko e tunga papai uki ai e se tuata. Me pia me he tahi wa wanoa wautaha, so sa ia tuita. Pau ki ai mo se keri tāri, peti, liri peti, peini, kau mai pia me he, pia mo ki nao tōru kotoa, ia e me mi pai o e komiti lolo tō ngā, ko a nao tangi. Pia pe he pa mo toko lahi apita ka waka tutuk wha mori mori, ke ki ulau hingoa, pia me ai. Pia pe he foki, kau mai pia mo e tari mai e kole mbe me he pātele tauhi ko ia, se askatori ka lo mā. Pau nao kau mai mo whafufonga e mai ki nao tōru, ai tali iyo mai tangata ik patere kai uma ai pure ngawe lahi pe mo ka waka tutuku ko ya fo hiri ko ne kon seti ko ni ka waka tutuku na fa ampe ke ya ha fo nga ke tau fa honga i aki aki na auto na auto ko ni mai he ai aki ai ko ri tutuku ko ya toloa pe ki kun salote a si ri tap o mai le fihi taku i lau, o li a hona, pe amo apfo o. Kono whaka o fō ka waka tutuku, he na ea o koe ki he o ngā whamui mui. Ko me mea o ngai te pire na tau whaki, tai totongi, o a uia o me mea o wahe hongo fulu. Ko uhinga koe ha, ko uhinga pe koe tataki ai o tua, tali lotu mai i he ngai praise and worship koe na whakahoko he kau whaifekau. Whaifekau, kau whaifekau, Atonga High School. Pe he kono whakahoko e tau hiwa. Pe he aia koe ako tutuku pe ia e tahi wahiwa tolu, pe koe tau kola, Andrew Baker. Pe he ki ono tataki praise and worship koe katoa ngā, ko saia whamosa, pe he kia ana te kia tahawea. Tō wako moia o e hei lala valutolu a ana te kiata, pape he foki ko saia, ko e, Reverend saia, ko e tō wako ia e tau koula. Pea moe ngai tō wako keke pe ilo to fale ia, o kia ia e tangata e ki tōkon palesteni, pea koe whaifika o pule e foki ko e tō wako, aia ko e tōkon palesteni a lātu o ngolea, pea moe pule hiva katoa, maman katoa, pule ngā ue ki he komit whinga paanga, kai umae social committee, a tōkoni kia ia siale moi moi, o e aulola, pea ko lātu lewa me he lika o la valu o no, hafia fia apito ko e whaifika pule, ko whina wala lewa, ko ia ia me funga kawa, walnoa, waltaha. Toko lai apito ki nao tona nao tokoni mai, kai ke ngalo ai kalofia ma fitu o no, Dr. Ivy Baini Puloka, pea mo senturi manu, ka maa ki nao tolu kotoa, o ku whaifatongia mai, pea me he fitu o no, o ku o kau foki ai palestini o koslio, neongo ku ne ihe tahiva no tolu, kana ne whamahino mai lolo tonga ai katoa ngā, o ku kau hia ki he kalofia ma fitu o no. Koe ui foki koe mau hoa ki he tō wako koe ia. Ka koe tō wako e ni ko pehe, ka pauna e whiriwhiri hake pe ko whea e tō wako na nau mau e mawhana taha. Nea ngō pēna e tōko lahi e ngai tō wako, ka kau ki nau tōlu i he tōko lahi taha. He na e nana wholau mai me Australia, mai e nana wholau me Amerika, pia mha ume nana wholau, pia me Ilani. Aia ko Elizabeth Harrell. Ha umoe lau, ka wholau tōko lahi, pe ako na to pena la kamata e na no fo hotel ko na to pena na fa mu mai mai hotel pe a e haoni o ma o fala hia tu ki a siria a ko hia ko e si fononga mai pe a me asteleria siria funaki ko e to wa ko ne tai ba fitu no pa ko palestin tutuku a e ka wa ko tutuku a asteleria pe a ne henina a ne si ka te lava e ne fo la o kitonga pe ne si tokoto e moenga mamahi ka ka wako tutuku ka kumo whanongo mai pa kumo pehe pa ke i hene pia siria o ke hene pia siria to foke to pole lulu ka ko whawhiwhia he kone atame moenga mamahi ka ko uhinga si ene fau mai heni koe whakata umua ki tonga ke konferenisi kana ia e palankehe o tua pia whawhiwhia foki ko uhi ako e tau mao e ongo o lelei koe ni kone ata te teo ke ne foke at ke ngā we ia ingahi ako ingahi to wako ke kehe ai whakatau koe ai ngai te pire oa o ke konga whamui mui uhange ha whea uhi. Kau ki ai, ai to wako koe ni a posesi, ko uhi a koe posesi ulfonua, ko taiwa wa nima, ko talange posesi, whafofope na osia te ai e lia ia oi holo iho mo mau katoa. Alo e tina te pire ki he tolu, alo at ki ai pa mo te pire kalofiama, Pea pehe ke to wako koe funga kawa, na nau le kot, na tona nau te pire, na tona i wha. Wha fuafua ki ai. Pua ngai te pire, na to tongi. He koe, koe tiki tena pa ngai te auni manoa, kai ke ka waka tutuko. Whaka i wia pek tau tole e ki, koe tau tui, mo tau falala, mo tau ofa noa, he tau fu api ako. Kai ke he mu wha ngongo mai pe mu, a he neongo koe ahoni koe update atu pe, ko tui pe e wawe mai pe hau tue foki mai o kole atu. Ki he ngai tō wako koe a tahi wa fitu ngō fulu. E tau koe ni na u lava mai ke whakahoko te tau polo kalama o toki foki atu a toki tā rinda manu atu pe amo pe he kahina lei. Pe amo ngai tō wako koe a Kristina o Tunuku. Pe amo ki mō tolu ngai tō wako te wa fitu noa ki he fitu hiva.

0: konseti si tu to ta mai pe ai palestinia to wiki fo fa fo fo mai mai atere ka ko e ka ke ngatai ko wai a wai la ngala tu fui a pe ke e se ta finau a pe ke atari ta mano a ko ia ko kina to lo ko ni ko nightingale tu po ko kina to na na os palestinia mai na to ki mua e ono tataki mai e ka waka tutuku. Pea whawhie fia e kona tofu ne, ne fie lahi a pito ia ke nau kau mai ke whamawhanai ai tau katoa ngā. Pea mea ofa mo ho mai taitotongi. Taitotongi e polo, hape hapolo kalama mo fie mea mai ke e ka holo mua. Pea koko tuka fie fia angai at mautoro mo e komiti. Pea hangi koe lau o mo osmea e na e ho eksia ai katoa ngā. Ka ko e whawhiwhia anga e tau sio ki hei kau holomu a si e nau mātea ki e tau apiako. Pea ko e tau whonga pe ia, ko e tau teke hei kau holomu a, hei ko kina o tōna na tā mai fihi, ko tau toki o mai hei tai nimi o ku whaingo fua. Ai mau e pa anga, neongo ko e taimi whainga tā aeni, ko ia ko tau sio ki hei ngahi ringi toto o whahau ko e ngai feitu ke kehe, kai whamalo pe ke eiki o ke o. Mai pe hanga au e ki tau whakahoko lolotonga e tau ihe i hono mamani. Ko e kawaka tutuku, ko tuipe o ku keke iai ha toi ongongo te umak watu e ahoni, ko e whakamalo pe mo whawhetai ke o tua, pe ai kai pe fo ke ngalo ha taimi, ai tokoni ko ia, o ku lapai ki tau kau he polo kau. Tama ko ni pea me ia linta, kai maafoka te vita, pa mai kaunga au e ko ia e piementa o ngā, ko e tā puake au pito mau mau. Pa koi ai ka waka tutuku, palo mo mea mai ke tau polo kala mai ahoni, koutui pe e te kau mai alatu o ngolea ke whaka osi e ne konga e ne polo kala mana ton ke o atu i he wike ua ko hiri, koutui to wike ua ka hoko mai te mafok whataha mai mo lagatu, pa ka pa e kai koutui e iai pe hataha i he komiti ke makau whataha mai ahoni ka koi ahoni nau ki mo mo ua. Malo apito te evita molinta, whatawange ke kawa eiki, e toi ngai porokalama he ahoni, pea oko atu ai pe whaose mau ki porokalama, e ku ofa makehe ki he kawaka tutuku a Tonga High School, oku nau i he whamiri ko ia o pātele li ne whora moeloa, a te ofa lahi ka ti motoro, ofa kene toka e whia maari e ka mome a. Malo apito te evita molinta.
1: Malo au pito mali a tau tok whelo ngā ki e wike ua kahoko. Malo.
2: Oku tau mua ai nima tol taha pē ai ke whakama fōla tu hangahi polo kalama oku tu unga mā olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua Peteke email ki he complaint at pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu taki ki he mauma whai o ngau fuatu u ai ngahi makatu unga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa valungi au tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai i he ngalo.
3: Tanya Māriko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiri atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opeti tovo finau. PS Facebooka opeti tovo finau, o rea ki ai malo.
4: Kore whangi mariko ni ke o atoa i e ki whanonongo koe ni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki mou tolu kotoa pē, na ia iha moutikite ki he lulu langa whalelotu ka inga katolika o niua topu tapu. Ko whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.
3: Ko kore whanga mariko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo ime akai ko eni. Na e toki tau mai, e mau uta, koe fo'i talo tonga, talo futuna, fo'i manioke hine hina, mo enge enga.
4: Koe foi ufi, koe kaume.

0: Ko tau taimi kua hokato tono ai wa, te tau kolos he ke kontineniti. Ueina i lontan tui fua, mo e tau ngahi o ngongo. Ueina malo e tau mae ahoni.
1: Te tamaka i he pahoko mai tau fatongia hape mi Aderana, pia mi he tau polo kalama a leti o, ka koe e whae ma te au maua poiniua, pia koe pia mena tonga pia mi o kalanina. Ka koe tau ngahi unu ngongo e ni wala mau atu pia mi sene i ahoni. Malo mo lau male aho eki pia malo lele e tonga kotope, pia ke sola pia mui wulangi e au atkia i tau ngahi o ngongo ki he ahoni. Atona ki pikai ni kohono wha o si ulai, ka koe ulak tona ki e ni oi fitu i mahina, pek tau oi wafe wano. Tau whakawhita e tau tūta moi mai ki he mahina ko si ulai. Ko kore pe mua ke ufa marmalo atu e mua tala whatap kakato ai por pama ka ufanga tuai. Pe a oku lele e tu pe foki ai ofis whatap kaulahi atonga ki aslele ni me apkopo wano me ken pela ka pehe ki he tala kaulahi leole o pea moe kau ngā we. Koia koe mau ea aki he auraki ka mau ea mi loto seneni o ku mau aho whaka o ofai ni seneni la ale lei au pito pea ki kaipiki fu mumoko fi whau koe koe ulo mai la a mau lotonga mumoko pe foki pa marotonga i ti Chris e hongfu ma wang i taimini ka te mau holo pe o toi mumoko ange ai e te mau i ti Chris e nima. Oia ai o mau momoko ange i he taimi po uri. Kege he koe tau rake rau ngai hongo ngō, a pia mi ofis whakal whikau lahi atonga ki Australia ni me ken pela. Ai lawa lele i koia a hono a e lawa atu mo me atu koia a e tau whikau lahi leole o, a is Excellency Curtis Triangini e CCT, pia mo e kawat ki ai, pia mo e sekeritari wa, Tasmani Telefoni mo e kaunga aue ki he wahenga o Brisbane o whakahoko a hono whaki ai ngā hi certificate whakamo oni tohi mo hono whapapau i ai li liu tangata i whanua tonga ai ni ihi koia na nau li liu tangata i whanua muli ki mu a koia i he li liu koia ai lao i ahon fumafa koia o sepitema wafe mafito. O e ngofua koe ni ke tangata i whanua siti seni ua. Koe ana e whafunga i whoki e he tawhikau lahi leo leo a e ni awhio o King Tupawono e kare mea pure anga mo i whanua o whatatau ke koni studo ne mo i lao o tonga. Na e whakahoki a e o wau mahu ingani i Brisbane i Queensland. Pena e toko ono kotoa kanao tolu na e whakapapau i mo whaki ai tohi whakamoni. Pea koe whiwhia lahi ak nao tolu kotoa koe ni mo nao ngai whamiri i hono whafokiange a honau tangata i whonua tonga. Koe aho oe lo imata ia ka koe whiwhia lahi ka koe whakakoloa pia moe tāpu aki ai me at koe e tahine princesi Angelica Lapuwi Peka halai valmata atu aho ki Townsville. Pea na e mea whakoiai, pea mo e ki pare mia o tonga, lo te whakawhanua, ki he foha o tonga, ko Jason ta malolo o la paha mo wawa ulahi, i hono makamaire, ene o sia, a ene wa inga hono tolungi au, i he te auhi koia a kapululi ki whakawhanua. Ko e lama me a makehe ni, i he mala e oku iloa koe a kapululi ki pea ma a tonga. Pea i kai ngatai oku i kai foki ko halawa me a whapoi tui tui a ea sia e Jason da malolo a enewa inga a kapulu li ki hono tolunge au. Ka koha mo meniti whakangalonga taa ki tonga o whaha i hono tareni ti ki he whonua. Pea ko historia fo o e wa inga li ki o hoko a Jason da malolo koe ura ki tonga kene au sia ai whakalangi langi ko e ni i he sipoti. Pea oku mātu aki mahu inga mo ofa ki he loto o e tonga. Koe tumutumu ko ia o Jasoni a ene malai wa inga e ne whafifonga i a tonga i he Pasifiki. Ko ia nane pole pole a kohono tonga, pea koha whakalato lahi foki ki he tau tangata oi ahoni ki hono hiki hake a tonga ke hoko koe whanua mā lohi i he marae akapulu li ki whakavaha a pure a ngā. O watua e whama loho ngā ia akapulu li ki a tonga kakai oi whanua i e fuesia loto lahi mwe wa inga whakautu mauku mwe toto iwi i he mea kotoa pe ka koe tāsi pinga lelei ka tau whama loho Kia Jason tau malolo i he ofa pia moe hufaki. Ko e koni seti whenga pānga ini a kai ngalotu ko i a o sopu o tā whā. O ngalotu ma hoko i he ahoni. Aine kamate ane nai i tain tata pong pongi. Ai koni seti whenga pānga ai kai ngalotu katolika o sopu ko tā whā. Ke to koni ki hono langa fo o e fale lotu ko sangato mi kaere ai ana e wesia mo mau mau i e he matangi ko kita. Pea me iai, o kuna lotu pe ki he fale lotu ko pasliga o lotu anu ko alo fa. Pa malo pena e os o mai e nau kontena me akai o tufa holo ke to koni ki he feinga pa ngani. Oku whainga maari e pe he oku si kawat fo ki he ni a si kai ngaloto puke. Longo longo, hala wawe moi feitu umai koia. O katoa kiaia e ngahi palokia katolika koia o seneni i ahoni ke faiha ngahi tokoni pa pefoki ai kaumai pe moi tokoni pe mi ngahi steiti. O kulama mai foki mea meitonga pa tere Mateo ki walu koe tokoni pa tere palokia en o paslika ono ku alofa ka pe foki ki a filo kalafi a kau ola koe pure ngā weia o paslika te a mosa ngato mi kaere o sopu. Pea moe ni ihi pe ki he koni setini. Pea ko tala manu atai pe ki he whengani ki he off, pa pe ki a off a kau ola tu pola koe sekeritari fokeni o e senta o e siasi i pe olmoa. Pea moe ka inga sopu. Pamalofo ki e kautara i pātere, pātere i he senta me i a Pelmoa, a whalaki ko afu, ka pēhika pātere tare ai hausia, mo pātere sepa makaohi, o ngā i ai i he konseti ke whakapufonga i ai sia si hono kotoa pelotango ni o kui tonga eiki a pātere i ta kolomatangi o holiday. Ai a koe nau ngai pōpō kotoa pē, mo ngai tokoni ke kau folau pia mi tonga ai sia si o whekau aki pēa moe ngāhi whatongia koe ni. I o kulotonga whahau koe ni i Open Youth Centre i Litcom ai a koe holoi ni ngāwe aki he kalapu loto kai anō moe kai ngā wholaha mo longa teme pēa koutui o kuma urere ya tuai pē mō kinau tōlu ki he konsetini. Koe malanga whakatataha o ku whahau koe pongpongini a i tamore more o ku whakahoko a pongpongi i sa pate kono ni mau silai ni ha malanga lotu whatata e ka inga tonga o i wahe whanua hi hipo Australia ni peko Western Australia a ia o ku whakahoko ia i he fale lotu o sias whatata o i o i whatata ha koia i Perth i Fremantle ai ako kolomo ai ni o Western Australia. Ko e lotu mo malanga whatataha ko e ni, ko no taitai lelei o sea o e whare area o tonga, lot ve hala, pa pehe ke minister ke ngahi ngā au e whakaloto whanua, ai a pia moe ni ihi pia mei tonga, ai a koe minister whakaloto whanua, e ngahi whakaloto whanua, ko fine fotu fituafe, pia moe kau ngā au e whare area e toko nima pia mei tonga. Ko ia oku mawhanalahi e kāinga Western Australia ke whawhi loa ki ministan pia moe a sea e wharearea, pia oku utui, oku kaulahi e wharauni ke sio mua wakaihanga tonu ki seo tau kāinga, pia moe whanau oku nau rotonga i Western Australia i he tori, moe ngahi ngawe tau kei, ka oku tōko lahi apito ki nau tolu, to sio fōke ngahi ngawe anga oi mai nā i pēwhi na a aonga ki o tau kāinga, i tō ngā i he tuu koe ni pēr moe kaha u. Koe whama lo, moe honga ia pe me familia Dr. Sista Kalolaine Sikmeti i e kapa mai pe moe ofa ki he kau tangata eik pātere whala ki ko aku tari ai hau sea mo sepa makauhi whā wō ua tawhi pe moe kauhi wā o sen tā pe o moa ka pe fuke tare kita o e ako ai si si me tonga so ni patita vahe fa fofonga o ka tinari ke me fa iki pe mono a historia kakato o nga ue ko ia a sista ki he si si ka pe poke pure ako ko ia St. Joseph Business College ko me se olo la manu ma afu ke kangalo tu family e la vale lei a fale lotu pe mono terio i fa i toka ai a ma wa ko la he mo fi fi a nga he to fo he ma onga ai tahi ne tāpō o. Nā e whoki atu ai tare ki tāko, so ane mahe atu si te, ka e toki whoki atu ai pure ako lau man ma afu i aho mōni te whamalo atu pea mo e hu whekina. A whao si pe, a kua lama le lei whoki koi ane pō, ka whakapa ai mise lalatonga a wafe waono. I hono whakakalaoni o i mistonga hei lala Pai wafe wano. Pea tau wha mahalo ke kau fine mui hoi oi fō, ai on fōr maa whā. Ai ana nau loto tō, o vei pā ke filimisi. Hunga ia, pea mui whā ka mahalo ke kau sponsors, ka pefung me wha mahalo ke se nau mātu a. Ke ngai whāmili, i he ngahi pōpō, pea mui ofa sponua kotoa pē. Kai ke, ka ko e tau pata pata mo e congratulate at au pito ke Miss Lady Maria Australia e fu i kuna ka whakawha. Ko e maupupo aki o whalahi atu mo tā mono me seneni ke a Lady Maria aso pisio se lui o la paha ke a ki me loto seneni. E e i kuna o e tau ni. Pe a koe whailonga e ni amanaki ke katoanga e e Lady Maria e ti sema ai kakato e tau e tolongo fulu. E ne ngā aue ki he Miss Koeni o hei lala. Kei ke, mahalo ko hoko pe, ai Miss Lady Maria e tau ni, ke whaka ilonga i mono whaka kato, ai tau tolu mo fulu, ai au amanaki ia ke whaka hoko i tī sema. Ko ia ku atai pe, mau wha malo, ma tala monua ka Lady Maria, malo e ngā aue lahi. Pe atai pe, mau wha malo ki he tahine misi, ai Miss Lady Maria Australia, o e tonga hei lala, o e wafe uau no. Ko te pelinta ko e lawa tue ki i whangi o ngoko ko patu me seneni ahoni. Whatawange pēna e ongrele atu ka motol ko tope. O what ka motol mo tala monoa ta weekend fon whewhia mo kalase ia. Ma lo ho mo me mai ka mo me a to whatu. Ko au heina ilon toni halapu atu i fua. Ma lo.
0: Fa ma lo lahi atu ki a te koe weina no mai tau ngahi o ngongo. Tau toi foki mai mo tau ngahi o ngongo ko ia mi Australia i he wike kaha o.
1: Malo.
2: Ko vai malao, me kautaha e Planet Cars, mo nau whanongonongo me tuaki ke wikeni. Malo vai.
3: Malo apita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei a tonga ko toa pe mo me amai ke polo kalamani. Ko atai pe foki a e whamanatu ka ki moutoro ko toa pe ko kaito e tari ki moutoro hawhai neni sa feitu. Lama le rei fini motu ane toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e Planet Cars. Ti motoru koe mo fie mao mo ngahi mea lere, lahi lahi au pito te vita ka umaa ka nga whanongo, te tūtaki mai ko ia ku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o atu e otometiki kā kia, ka umaafu ke ngahi mea lere ko toa pio ke fie mao, ngahi SUV se a fitu, walu, hiva, o au befo ke tau se a hongofu ka umaafu ke tau ngahi mea lere la lahi e ngahi yuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umafoki ai ngā himea rere ke kehe pe e lava ke ke whiri me iai. Ko iai, o te ke toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e pe ko tau kai ngā tonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki moutolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea rere ke kehe ke mou whiri me iai. Wha malo atu ka ki moutolu ko uia, i ngā wiki e ko mariu atu ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o tia me o kalanini, ka kulava ki nau mea mai o whakahoko ai whenga i koia i nau mea rere. Ko e tau whika te whoni whetu taki mai ka te au koe noa ua ua, noa whitu hiva ono ni mao no walo, pe ko au ton mai peke mau i a te, tika te au whitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.
2: Ko le whanga mariko ni ke o atoa i e ki i whanono o koe ni, ki he kai ngā niu a topu tapu, mo ki mou tolu kotoa pē, Na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a seniti moe pati o tikite ki he wike whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. pe whakahoko ai lulu he aho wa hiva o ākosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa, malo. Tanga mariko ni ke o atua I ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me lie, pe ai toi lava ke tiri vātu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Fika telefoni noa wataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, orea ki ai. Malo.
4: Tromo hoi ka atumua ki whanonongo ia koe ni mehe kulupu koe. We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalama wha malo sino mo wha feohi. O kuhoko ia mehe Star Hotel, Tuasila, Toluhi Vaua, Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o wiki kotoa pe mehe taimi Hongfulu Pongpong, Waho Ata. O kua taa porokalama koe ni ka teke motor kotoa pe. Ke mauhoa pe, tae mauhoa. Maangalo pe, tae maangalo. Tae lata pe, nofo lata. Koe whainga maaria inia kono whakalere I ngahi kupu kekehe. He hala fononga ko eni. Ko ia iu kuatoa e ia whakaafe loto maa whana mooni ki kautoure ke reka kotoa pe loto au kalani. Mo kau mai ki tau poro kalama whaka malo sino mo whaka feohi. Ko moi lerei, o moi fiefia, moto ia o I kulupu We the People, whaka pāpātu perikitara noa o ofisa whetūtani.
2: Ko kore whanga maari ko ni ke o atua I a ki whanonga nongo fo I me akai ko eni. Na e toki tau mai, e mauta, ko fo I talo tonga, talo futuna, fo I manio ke hine hina, mo engi enga. Koe foi ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moe mahoa. O kuiai foki, pia moe hopa, moe mei, ku ositao, pia moe lai pere, o ku kilo e fa I he mile mila. Mo kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke mao meiai e tua sila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, Taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

0: ko e tataini ko hafe hafe tolu ua tolu noa pia ko e tau programa fukeni o ku hoko a e programa ko e tala noa he mara espoti pia ko tatali lei a katonga mai lei ki he polo kalama pia pehe foki ki a tevita makasini mara eua e katonga ko tevita ana ku tatali i he laini e ki he kau mai ki he polo kalama ka foki atika te ko malo
1: Bara de vita o fuere peke u Pa malmala pe i e fata po sa tak ma ke re teo ka ta mo au ke faho kata e po kalama au maheri koe ko ta ta no spoti po ko fie bia lai po ke ma o en la te vit sa makasin mo la ke ewa ke fata la no mo e fata la ki pa mo e te kapulu ko te kapulu po ke ko e ko e lon holding I go by foot a couple of lot of fire in door of out point. I end up here at the Vita Basini. We for what they do, but just now come by a sporty community in Manan, where we pass. But what we do get to Matatoni go for a sport for Gandhi. Okay, to go see you know, I can't wait. But to go to life, I can't get it. To go to life, I can't get it. To go to life, I can't get it. To go to life, I can't get it. O guia guia e kautama kumo timbi kone a te vita. A te vita mala tau ma e hoan, mala fofenga maare e mala taimi, ke ke kau mai i e tanoa e spoti.
2: Lalo kautonga, ma ufenga maari e, e u kau atuai e lave lave, ke ke frahu atu e ki spota i loa kone, ko e te kapuru ange ko lau, kui e kau parangi ko lau boli. Malo en agua y mirena.
1: Ahora, en este caso, a ti tú caes que está un baile que programa con él. No venga que está tal. No, yo no fue que pudo con mal la cosa. O fue que a Cautamba, una cautamba, una cautamba, que va en el calapu, en el polingi, cago con él, la mojó, la naucao y el South Pacific Games, con él, con mojó, motoría, que es Commonwealth. Marong abito. Tesa ko soy po ko pangimena ke omano may kao. Kuo siya ko kao ba nga ko iya ke tunga marong abito. Ko sempia ne imama. Tinglamo ki dam talte umaya ki painga ko komo ho timi ko na o ki kao mo iya ha. Ko komunika naisten mo office ne. Teke mai mo ho hingo ho timi ke tukumai ki tau panongyan kao. Panongo. Kadek
2: Malo katonga. Ko e tofa koni o na te kola watu ki e kom niweli ko e kau nislin bon katoa tama e koni. Aia ko o kai tae ni ko mili neiten mo lo prana veko ko chet neiten. O kia e mo e kita wo ko Liam Hill mo Paris Baker. Ko e Ko yung Nathan, o kuna fae tonga au pitope. Ko yung sefine ko milika waka. May call for all. Ko yung kita wo ko ni ko Liam Hill, o tamay tonga au pitope ya mi hatuk tu inuku hafe o kuna unofu atu ya teo. Peko ki uhiki enya Paris Baker, o ku tamay tonga fae tonga au pitope ya. Te koe, ko Paris mo mili e mo fatonga yang kona osi champion ma mani e wa inga koni. Ko Paris ia e wafta iwa, ne mau lava atu ki apia e wafta iwa. Te mau foki mai ki okalani ne kore mai mi tonga. He ko kau foka tonga ia i he komiti te kapul ma mani. Kore mai ke alu mua a Paris o whafonga atonga i Under 25 Championship. Pena e mau loto lei pe me whamiri o wholau atu. Ne whakao wale au pito. O i kai ngata pea mantoka i mamani o e te kapuru. E ne alu ana o mau whanga mai o wini a se au hikoni. Pea kuia ko e world champion. Tai e tau e ua ko hiri ne hu hake ai ki fine mui ko ni ko mili neiten pe ko milika neiten aia fa e tonga o le fa fonga ia tonga i e o kui e fia ui goa ko World Champion of Champion Tournament aia koe hau o e tokotaha ko toa i maman u fonua toko lahi au pitu aia ko nau hau na nau tāpepa i no soa pe ko hai e malo i kātoa i maman o whainga maari ai e fine mui koni o ne i kuna Na leo mo gui kai i loa e ki isi potini, ka umau teke pe, e whaiwhai pe mahalo pe a e i loa tau matakari, e ki isi poti koe ni o kui ai toki mo ai. Mahalo.
1: Ko se hai po e te rita, ko champion o champion, eh? Na mahalo e koe meo Nathan. Oia. Se au i koe ni... Ko tēnā maunga pitoia a hato tāko ki he whakahū mai koe ki kaui e whafuwhonga i atonga i bowling, i boete ka pūru. Ka ko kaua e mu o se fine, ka ko under 25 ene maua. Eko mi niko se au te nia tau e singo, mo tau hoape, e poko tēa.
2: Yo koe fe au iko in koe uhahanga kia iko i e kom ni ueri o kuua pe koe taimi koe na ia e cinco pairs, triples and fours koe ni ia koe kom ni ueri koe ni koe pairs pia mo cinco
1: ok
2: la ku alo ai pe ai Ko tau tōru fōkua ke tōko lahi, mālō pē māu e tōko ua, ko Asteria e u fonua lahi, u kehe pē pē a, kehe pē mo tama sinkolo. Ko tau tōru, u plama tō awe tau tau tōko ua, ke sinkolo pē tā, pē a tō e pē a, he? E koe ki
1: a tau wahi nga ia,
2: e
1: lawa.
2: E ia, ko ia.
1: E ko se fō, e ke pui pui tō a koe no o mea, Kose ako e champion, champion, kose nua e lima noa, e na e kao mahe me a
2: aeta
1: goe, bako ako e, e?
2: Kao ia e wini...
1: Kose kao champion, kose lima noa me so nua, kose te ua, e?
2: Iyo. Ma tue moko Asteria tu silani ufonua koe Europe, koe vai ngaya koe nia ulahi au pitoi ai. Tangunau ekea na tope kofea tonga, o... Ko fea tonga un ewini e sin koro champion of champions.
1: Koe, moana bide. Ko ko sepo ko mele o fayako, o fayako e North Coast Intermediate.
2: Koia, iyo, koia la katonga.
1: Da langa fefe o mao a me karaski tofa o mao yunga pe ke kao maiko. Ke o mufe loaki po ko se te loaki tenga te au yolo poe.
2: Mo fagala pu goya. Ko mau fano o peha. Haki ko ngatonga ko mau kafe i ke hau. Ko mau fano o peha. Ha tota ha ko ngatonga. Ko pe mau fe au faka faka Pacific Nations o fai pe o kalanini eta ko toa, Ta mau i mai le fangi ta mai ke roa ke o me o kau he mau timi ko ni. Mau Tau aki moha a moa lalo tonga katoa pe eto fraa fe ia tatai ne fai ae a fe auhi koe ni. O mātu unga e mau mao e fa lau
1: koe ni. Iyo, ambito, mone ambito ia. Iyo, koe tau atu. Ene champion o champion e.
2: Iyo, koe tau atu. Na fai atu ki Browns Bay.
1: Koe. Ka koe, ko stokan ko mo timi, au ka hae kwa tō tō mo paha ho, ko tō kwa mo pole, kwa mo coach, kwa mo ka o medicals, apoko e, ko pe, ka koe ka utritana, to hae mo tō kum, te koe pūre pe mo kōtio mo pōwata po mana taha peto ki taha ki tini kato. Te koe anga mahi ni poke u tini koe whabo, te taha alu mune.
2: O tui pe ki ai, kautonga.
1: Sister Tiri ki a tau.
2: o tui malo ko toke tā malo ma upe
1: he vini skoni koe te na ulo koe. Ke inga mo koe na, ke kau mo koe po. Ero ke te te mi ke kospe.
2: Koe tū koe ni, o ma upahasi pe ke whaiako i lo i koe. Koe tama koe ni whaiako o alu, koe whaiako ia o kawani i ngai taulahi. I te ka pūlu. Pe ha upe ia mai ne mene cha ko tangata fayako ko tangata ko pitafon pe ko mene cha le wa ko tangata ko tenio king ta ma u fie mari au pito ke nao ave to fago ni ke spoti ka ko me ke to u fra to ke ta malo ku ya ta to ke ta fa ka to ai no fuanga o ke o folo tu marie ya ke ultimi mai no ompe na kal po ta la to
1: eh ko ha ha kala po mo pesiai ke mo mita po ko ha often mo mita po ke mo tala no mo ngai me fai mo mita pa mo coach mo menecha pe ku mo to ki ta ta ta pe mo ta ta ha pe ki ne kala po to ki pe ta i
2: io ka tonga o ma ta ta ha i ai pe ne kala pi o kala ni ka ku ma u ko fe ma pe ki ma u frata ha ku ma u frata ka fa na kala pe ko no le ia e te ka pu io ko ta pe ka kala pe ma u frata ha ki hena po io mai e ko e i ai pe mo u fe au ga io ia pe mo fe au ia pacifica o fai ma wau pe o clap ke hango glau e ia pe ha fe au hi conta ke ha o si o hanga tonu ma mata hanga tonu ke ma me au fai
1: e ia mo fe au ia ki mo pa be ia mo fa ki eh wo ma games
2: mo lai e ia pe ma o ke mi ia hanga lau ko Mm, fe au hia Pacifica ai au tō tōru he tāu. O mau fe tāu aki whaka Pacific Nations, eh? Pe a... O ne te whai pēni o tāra atu ki o whakawhi atu ki mō lava mai o mamata. He u kai pēki aha tō ngai ha o mamata ha mau mea.
1: O mō te te u...
2: I loa au pito na ingoa e malae o te kapuru. Ka hange ko kulau kai fok ke mea ia ka o kakai. Ai ki spot ko ni. Koe mea e ko fefia e a koe ni ke uru mai. He ilo na ia ha kakai te nau ilo ia i ki te kapuru vai vai ko no kipau mate aki.
1: Mona pito, Kevita, aku So kan ata o ko si o mo wa o ke to ma o ma wa ni ko ke to ku to to ke ta po po wa ke ta te ko si i lo i a to ma wa ho mu ka wa nga o ko wa chen do wa ko to ki o te ke fa po po ga ha mo oi ke to ma go mo oi ki ke kom ni we li ke ba ko to ki so fu a o da to ma ke o ki fa po ga da to i te ka po I support the community well. I have 5 words called Rani. I don't mind Rani. I'm going to go to the house. Au te tau lo poke a kapu, mo soka, mo netpo, ta kona malawa te o iwa i mamani ki poi pirio te i spot koi o te kapu. Ko soko nabe mo e katampuara nau kau mehe Pacific Game. Pau to fe ke kau ke langa malawa ki teo chikone spot koi Pacific Game wafi tauta ha. Kako tia kani ko mo te keo mo to whanga e kina mai ke lau pa te komiti po tu itonga. Kako mulini ko ko fu interest kata ke o lato kau e po po mo te ke mo ono tu waki o mo polling i ange konta tano kan ko tu ipete tato tano pe ui ka u. Ki he ga o si o ke ka u. Mo o i gane he tamaki i ho timi a te wo pa funga tonga i Scotland.
2: Alo kautonga. Oku, kumpai e rate tua, e iai ha ola, e whana goni ko nau whiri ke nau o atu whafunga i tau toru. Pea, e whai e teu teu, oku mau whaka amu ke toi tokolahi angi whana o te nau kū mai, e ngai wa taimi atu konyo ka au. Pe ka au ke waf tau taha, e ia kau whafonga i leio ki tau tolu tau whanua. E gina e taku foki koe wa ingani, na e whai pehe kau tolu te leka. Pe a mooni pe ia ki mu. A koe taimi ni ia ko ngani, koe kau whafonga koe u whanua u mei mei he ta ua ngofu tupu pe. E? Ai au ku holo ka whaafonga. Ke ia i pe kau tangata i ki ia u sa ia. Ko te ka pulu, te te ka pulu pe ki au ke kai ki te lawa tuu. Ko e ko holo whanau ko una whaafonga e. E ufonua ko holo ia ki lalo ke ta uo ko futupu he ko lele he api a ko. E spot ko ni ko te ka pulu. Tau kia e, koe maunga au e peo whai ko lo whasio sio haki kau tonga kau. He koe kamata e koe kau parangi, kamata pei e tau i iki au pito au pito. Ma tōri a koe ni mo nā me mea e tonga kamata e ko ma osi umoto. Koe maunga au e peo whai tai mini ko lo whasio sio ai ka hau e te ka puru ma tonga. He ku mau sio, ok tare ni te ia tamai ki ia ki ai. Apau pēki fai toko si i koe ni wa noa ka pae mau maa toko lahi ke whiri mei ai. Maro.
1: E pau kai ko tangata pe kua te kiai te mo te maxi fine, eh? Ko te ni popo lai moana pi kapae koe ame ke kau kumu kamato ni ko te e whakata lahi e tangu o ilohe ka kai tangu au kai ko nai nga pe kau vai vai mo bine tangu au pe tato si o pe kau vai vai pe kua ke po te kakuru tangu moana pe toho mo i motu me gona toni ke tau popo e tangu kau pe mo mo e whanau o hake ke iki na to te ia spotia e to tukbenge kau vai vai tangu spotia o pai te ia he tau iki o kamata e alangi o runga o wai ke tau Kwe tau mao fokie kani koe kau kutu. Ko mo poto mea ko ni poto ina tai te vita. Ko nau mo so mai koe hawa mama ni. O poto umai mua ke wate ngai si o mo pei loa. Koe ngai koe kawe no fungai ai. Kawa to ngai ia. E he puch puka e tumu tumu.
2: Kai ki te o e mara e koe ni o te ka pulu. O kui lo i au pito hota. Koe alu koe hingoa ia koe i he ufonua a champion of champion ka Amirik Nathan o kau ia fu ongo ongo lahi ai maman o ku eke ia pe na te ka pulu atonga ane fe na te ka pulu atonga ane fe
1: bona bitoia bona bitoia koe koe me ia fe mau tani ai pok te tanto ki o pe ka pata usio koe tama anga ka pulu wasi matam na o break e pong tang mata a ko i la o ke dum dum de mai nga ko te no mai ka to i ka ya ta ko io io pe e ai ku o ka ta sa de ko me o ai we are going to Paris ku mai ru ai ta o ke na o si ma o e a champion o ha o tum tum o e o e me al fe au na ka o ko te ko me a la he ke ta o te ke no me ku te ta la la ma te te ta ta lo to na ne fo o ông tới ác sĩ mấy cái hộp mồm mà hỏi ngay ấy ấy sao anh rồi cái họ kịp phụ hữu em mồm mẹ bé thế cũng nếu vô cầu cái ấy biết ta phá kia ông phá cả ta cái ấy phá nào bên nào vậy nó phá ta hấp em mồm hấp ta hấp em thì phải mà ai biết ta máu mình bé ấy Ola. Efe kapa e kamata into a fana u.
2: Iyo.
1: Te kapu wa. Te kapu e into a bigai.
2: Te peke ya hama u ye ke into a. Kaku tola hi peke kaka ya u mau wa inga na nau kamata into a. Pana toki omi ki e. O kuna fu sai a pito ku me me ko e ko me ata tau pe u fai ai. Ko e fa fo fo a pigo e te pa u ni mo to mata e te si o fi e tai mi o kua fi ma e te puta tau pe
1: into a mo e
2: a toko. E kagina to e kehi kehi na wai a e. Ko e o folau ate e kau folau e a tai wa. Au maro lau toki kamata wa inga a ua wha kau wha wai a sipote a ua tolu. Ko ia kapau peo kia hataha, ula wa peke kumi i fwoi, tain te pili a sipote, o ko asko toa pia e u events, he? Kapau kia hataha e fwe si o iko
1: e wai na. Programa sa iwa a tani ki o mo alu, o mo practice pe o mo...
2: Ko e toko tolu iau ki heni ki ko e toko taha peo ki Asteria e puna mai pe iahe wike ko e o whaia e puna ko e ki Klasko, e?
1: Ko e?
2: Nau toki puna pinto ko ia ko e wai ngā ia mahalo ko aho e hiwa mahalo ko ataha taha ka aho e spoti mahalo ko aho hiwa e wai ngā o alua wau ki whainol, e?
1: Ko e? Ko e?
2: Ta ni ta ko pe ma ko ta o si fai ki ta ta ta no pe ka o e i o ma lo ka to ma ka na fai pe ma ki pa mo fai pe ma ki fai ga pa nga hen ye fai ga pa nga pe ma to ri ka o te ka pu pe mo ki komiti a to nga ke wa he pe fa ki ta mai ki la ki se ni ti pocket money he pe na o si la va tu ia
1: Ko e toki alwe ni au totongi e tonga. Ko e toki mua e mau whanau na mau totongi te mau tōke nao whanfoga i a tonga. Ka koe ni au totongi a e tonga e ni. Ai alu koe ki komniweri. Oh, ok. Eo. Pe u expenses koe au ki mua e totongi e mau tōru, eh? Ka koe ni au totongi e mau whanau na mau totongi te mau tōke nao whanfoga i a tonga.
2: Kai ke mau amanaki ki ai, kau pu pina e afio i fefe e tu imo ko ni kale ma fi fi ala he ne teu teu petani o ave na fi lo aki ka ko fi fi ia ai ai tamatui e au hata fa fora ya tonga wa ke tu tu mo ma lo ka tonga
1: ma lo ka tonga ma le le se ka ki mo bowling ka ko Wow, se kupeta ki tala noa. Pante tala monu lahi, kante pe, te tala noa, he tala nak mau. Se ki lai lai ma ki tala nak ma, te te moto kua o. Ka kata pe ti mi. Ka ku fa pe pia ho, tala noa ma he tunga. Ta kwa mena ko, a o ke tunga ma. A lu o toni fai po po ke, pa ko to ye, ko e kamata nga ino o hake mo. A polingi tonga kui ki kao, ta kwa na ku fua pe ki kao e whanau. O e mato ame whanau.
0: Toi tamu minite faa koeni ki e tolu, ki e polkalama koi a ako tutuku a kolisi apfo ou. Maa loo.

0: mo fanga mari wi lo beu ki momoko ea a te tau rarat pe ni o ma fana ko mo ha mo tai mo ki fanga mari ba mo me anke ki tau feo hi ai ma ko fanga ka to pe a ko te o fola hi ka ki mo to ka ko su tuk mo ki mo to lu ko to pe ka u tangata me ka u fifine ofa mo fa fe a mai si fanga tangi go ni ai ko su tuk tangata maria sanga tsoane a po kai pehe fogi ge si kalapu ko ni lalo ka sia si kalapu ko ni ku ne taria e si ka folau ko do be kula mai meitong au ya tai mi ku mo fo ka ke mo si e mai ke atero ma u tai tai le ki mo dol mo wa fe mai he ta no au hina ke ta u feo hi ai mo ta u po ta la no ai ma lo ke ngai me be ko mana tu ye tai ni mi e peta
1: Malo. Malo pito viriami pa malo au pito ko nga ko tau taimi a fa malo a tu ipe ke atevi talenta ka pe fo ki ki he pmn tonga ko nga ko no ke tu ku mai fa nga marien ke fa ho ka tu ai fatongia pe akata ka pa ke hato o fatongia o ku kai ke ta mo mo bakai ko atu nga pene ferere aki holo i nga fatongia ke ke he pa ku be taimi ke fa ho ka te tau por kalama mo fa ka te ko li sutu ku ka mo fa ngo mai pe tau ka ko li sutu ku e ko tau tala e ku peki a baterine e to ki mahino polo kalama e tu kua tupe he ope ke tau lava ke afi lak fra osi mo patele linde ko ia ko ke te ha mea ko tu kua tai pe a tala monu atu ke ngai fatongi a ko to ape o amana ki ke hoku mai ke wiki fo on malo au pito
2: ko fa malo atu e malo au pito pasteni e Jan Babe Foki ke sekretari ka peta la valereta programa ki he. Kato ya pe fok peta nga a tono no ko lo tonga lere te fetu tak ma wa to pe ku ge mai no ide ke ta puni mai pe o mo polis tu go e.
1: Ko ya malo a ko ni. Ula hen ai po kala ma te ke ko han ko po. Malo opito
2: se. Io. Malo opito. Malo. O fatu ka mo wa. Malo.
1: O fatu malo.
2: Ko e tautai mi ku osta mi te uanima. Ka u ato e be tau tu ako ni mo tau whanongonongo. Ospa tau tu hoko atureva hafe ko ia a e wha. Tolu tolu noa ko tau polka mai a pe a mo e a torifo ia kau. Pe ko ala es i e wha hoko atu ia e se fita ha uri. Malo.
3: Hei, Siana, te kai vainga ka pulu he whakao singa oi wike koe ni.
2: Io, i kai ke wha tatari ki ai.
3: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i, pe whao whao wha le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
4: Ka pau te ke lavea, pea i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
2: Tanga maari koe ni, ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito me lie pea e toe lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau. Orea ki ai, malo. Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki i whanonongo koe ni, ki he kāinga niu a topu tapu, mo ki ngomotolu koto a pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa whale lotu kāinga katolika o niu a topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he uike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo. Ngo kore whanga maari ko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina mo enge enga. Ko fo i ufi ko i kau meire, kaho kaho mo i mahoa. O ku iai fo ki pia mo i hopa, mo i mei ku ositao, pia mo i la i pere o ku kilo e faa i he mile milaa. Mou kātaki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mao me ai e tua sila, pia mohono whaka iki iki. Fika telefoni ko noa uataha,

ko e tau taimi ku toi tau miniti e uatolu. Toi tau miniti e uatolu ki he fa i he fiafini. Pea koe taimi fo kene polo kama koe a e tori fo i a kau, pe koe ala esa i e totonu ki whahoko a atu i polo kama ni se fita hauri. E fiafini kau kai ki e u mau pe koe si ha e mea kai ki e lava. Ko toko fofua taimi e ni ko ilo pe ka pa u kai ki uhinga bu tata fukeni ka ni lava li ake a programa taimi ka ko taimi ko ya o ku mama o ai me ngai fe tu kai ki ne ma u ko ya ai ta va ko ni ko taimi a ko o ku ki i fainga ta ai ai ta va ki ko ni ko ya ka te fainga mari o ai pe ta ngai hiva malo

0: ko e tau taimi ku to e tau minite ta. Tau taimi de ta ke fa. Pe fe ka ko kore atu kate koe ke fai mea e pe ta lotu a ospa ta hoko ta pe ta polo kalama malo. Pe fe ka uki an miuti mai ka ke ongo mai ka ke ongo mai ole a. E fe fe ka uki an miuti mai ka daki.
1: Uongo te vita?
0: Io, kona kona toki ongo mai na malo.
1: Ia, e tau lotu. E tua moho alo ofa ai a Fiona, o kuma u fawafeta i atu he fiafi goeni koe ma u whainga maarie, ke whai ai e ma u whepo tala no aki, ke ngai mea u langa hake ai, a e ma u moui, e tau tau te fito ki he ngā ue ai koristu tupu, ai korisko tupu ui Aotearoa New Zealand. Ma u whama alo atu ko hiko e whainga maarie o e reti o, Ia te vita ka o mai ka o ngā ngāue o e nima tolu taha ma o whao mālo atu i he whakakoloa pe mo e tā puaki o e ngāue o ngā whai pe ma o lawe munu ai ki mau tolu a e ka o ngā kuristu tuku. O ma o hanga atu e ki he oa koni ki ke tā bukina mai a e polokalama o e fiafini a be fok e ma o manatu atu a e ka o ngā kuristu tuku kotoa pe e ngā i tapa kotoa pe o Nusilani o kuma u lotu ke whakaau atu ke ai a e ki lotu vai vai o kuma u whai hoa koen. Tā boa ki mai si kāinga tonga ko toa be i he ponua o kuma u whetā utu i ai Aotearoa, ka pē ke ngai whāmeri, ngai siash, ka mai ngai kupu ko toa be o kuma u whekau aki o ku whakawhekau aki ki maudolu e reti oni, ma u kore atu ke ea u atu a ho o tā boa ki, pe mo alo o wha, o whakakoloa aki ki naudolu i he fiafi koen. Ma o momoi atu ai ngā ue ni ki a Fiona, pa ki tatake aki mau tolu, pa mau loteo ki whae huafa sisu klaisiko o mau eiki. Amen.
0: Amen.
1: Tai tai lere iki mau tolu ai kau ngā kulistu tuk kotoa pe, ma o rawa o mea mai ki he tau polo kalama. I he fiaf koe ni te kei ke kakato mai ai kau me mipa e komiti a kolistu tuku pe a mei tonga talo e tolai kau fola watu ke a palestini kau mai tokoni pe a mung nau tolu e kau faifkau ma kau fofonga ko kamata pe ke nau foki mai pe a mei he lava atu ki tonga o whakahoko ai ai katoa ngā e whamanatu o senturi tau wangiau e hake a lotu i tonga pe a kai he fiafini ku mao e whainga maari o te vita ke ma popo tala noa pe ke ngahi u kawi ngā ue ai kolistu tuku tātou te fito ki he mahu inga o no whakalere e komite a kolistu tuku pe koe mā maloa rugby tournament ai whi ahui akapulu i he whonua koe ni na kai fuke lava o whakahoko i he tau koe si ka ku whai e whakutu ke whenga neonga lahi ai whi moikina i he ngahi ngā ue o whai ka e whaibe whainga ke lava o whalere a e tuna meni i he tau koni, he toenga tau koni, ke whainga ke lava o whakahoko e katongi. Koko utaita lere i koe te vita i heo koni, i he polo kalaman, ke e tā pōpō tala noai o whelave i pia mo e tuna meni he tau koni. Malo te vita.
0: Io ko ufa malo atu whaifikau e, ka ko sekeritari fokeni a e koristu tuku, e koristu tupou, i he whainga maari e koniku ke tuku mai whakainasi ake motuani ke ta wakai ange o hange pe o kulahi foki a ngahi whatongia o e koristu tuku i e whonuani hange koniko no whotu u koi a e sipoti o ia e komiti i he sipoti e whaifikau hange koi a koe i fi o koe e komiti ki he nau a tokanga i e i fi pe a koutui be e to ia i pe, e whanonga tu pe, e to ia i pe, pa mo ngahi whatongia, ke tau a si o ki ai, o ku elerei ki hene tu u koia a e koristu tuku e whaifekau. Ka koe mea mahu inga ini ko uhi, na amanaki foki hena i kaike lava fe au hikoni a koristu tuku na a whakalele koia a fe au i agapulu, i he tau kousi, pana te tolo ima ki he tau ni pakonea, umai koe ni ki he tau ni, o ku toi tolo i pe pehe ku i kai ke lava e whaifekau. Ka ku tui pe ku e uhinga, ku e sekeritari koe o e aka tutuku, pe a kuia i pe a uhinga e ne tolo i pe a kotu iku ke ma upe ai nga hi a uhinga ko ni pe a ka ko ni ma uhinga fo ke tafa ko ni ve ve kau e si ko ni o hange ko ni o ku toko ni mai leva a union ni agapulu ko a o kalani ni ti hono fa kale le ko ya a fi a uhi ko ni i nga ita u ko hiri na na hanga o mai a ka fa ka mau ki fa ka mau eh kana na o mai pe mo mala e ki he mara e koia te whai ai a whi a uhi e whai whi kau. Koi pe hange ko ni na toko ni mai pe, pe a mahalo pe ha au sponsa pe koe ha ma mea o toko ni mai ai whakaseniti e ta whako ni. Kau whoke hange kia te koe koe ha ho wakai koia ki he ne tuu atu koe he tainimi he mahino koe pe he utoloi a whi a uhi e ta uli whai whi kau. Malo.
1: Bueno, pito te evita, eh? Na, ko e tola hifo ke, ko e faifika ufo ke, a faifika ufo to fili na mua, ko e fo ke na ne tokanga lahi au pito o poupou pe mutataki ai komiti akapulu, eh? Pe ko e fo ke pe a mohono ki foha ko atnaisa, na e oku, ko e fo fo ngai a mi he komiti akapulu ko au kalani, na ne tu waha a he fetala no a ke waha a komita ka pula a wala ni pe a moe komiti whalere tunameni koe ni a e mama loa a rugby tunamen koe tokon lahi a bito at naisha ki ai e tau ko si na e ui he feita ki ia e sun he koe whea ui fok wha whai i he taimpe he ni ia koe osipoka si ulai uka matai a kosi a e lere koe koe a whea hui a ka pulu pa ko hin e ui a e feita ki ia a e sias wesiliana tawa taina tonga, o hiki ai a e whaifuka o a fotofili o ngā ue ki tonga i Perehake, pe a lahi bemo ngahi u whemo i kina mo me aka ko hiko ia na ne tokanga lahi ki hono whakalere i he tau kuosi. Pa ko hina e whakatu bage ai hoko ai ui e whaifuka o ke whaiktaki, ko ia ne hange koko o ku ta e tau hi ga e movete whangasipi e te vita. Pe a whaingata pa to e hoko foki pe mo e hiki atu ai whaifukau ko ia nei toko na e seritari he tau gosi, toko na seritari a whaifukau veito monsi ufanga o hiki ia ki he Hamilton ko e ongo whaifukau ia na drive lahi ko ene ko miti a kapuru pe ne toko na lahi a wit whaifukau a veito moni ki hono kumi ngahi fant ke toko ni mai ki hono whakalere ak pe mono ko ngā lahi fuk te vita ai kumi ka u sponsor ke toko ni ko tu na meni o ki kai ko palo pare mai an ai timi ko hi ko fai po bo a bito a fi ka mai an ai u timi ti he ki fi au hi ko me ala hi an kumi o u sponsor ke na toko ni mai ke ngai u pare pe au te po bo le rei mai fo ka ngai na ke la vegan nai ai ko mi ta ka pulo ka la ni ke fa ai mana koa o e akapulu hono whakalere he kakai pasifiki ke kohi ke kei tokoni begi hono whakalere o e akapulu. Na e whai e kore se nite he tau gosi, na e whawafonga na e whai e whai whikau e vei tomoni si ufanga, o whai e kore ki he ki he taha ngai u komiti ae unau tokoni o funding nga he u community project, ye? Aia o unau tariui e u komiti koe ni ki he potunga au e Indian Revenue koe anu sila ni, Department of Internal Affairs. Pena e maumai e tohi, na e whai he whai whikau e kore, o kore mua ke toloi mua, koe ke lawa he tau kosi ae tuna meni, ka kore mua ki he ke potunga aue ke toki ne fia mau mai ke oange ripoti koe ki hono ngā aki o sirini e. Na e mau mai mea e panga taha mano. Ke sisi o bitpe e se ni tiha koe ia te vita ke whalere aki tuna meni ka kata. Kana nau kore mai ke oange ripoti koe ki hono ngā aki sirini koe. Ka pohe kai ke ngā aki se ni tiha koe mau rewa ke whakafoki ange ai se ni tiha. Pa koe na whai e kore kia e whai whikau, pa nau tuku mai ai ai taha fitu o tisema ke ko ngata anga ia ke spend ia ngai ke make sure ku faka ngawe ia me faka nga e asirini na o mai ki mu a he aho tafitu tisema. Aene tu beheo kuyae ki i kukwai ki ho atamai ba me he i mama e pai ki fatu amerie. Na ala be ke ke te fai ange ke uki hafataha ai ai komiti ke sio ki hono ke hoko atu ai fe ahi akapulu. Tata te fite te mini foki i he faa eko niu ku lotonga tu atu e tautima akapulu i tonga ki i ulop i he taimin. Ke hui ke ke tau tau hi pe ko hui ke tau fa nau ke ke puke puke pe ai mana ko o nga wen ko ki fa mata la pui pui tu be te vita ke taimin pa e tari ka ke foka to mai ko miti lahi pe me tonga pe ste ni ga mai to koni mo to nga ka ma la kanga ke te fa fa ta ha ke si o ki han no fa lele o e agapulu i he to nga ta ndi ko hui pe ko tau fa nau e malo
0: io ko fa malo atu e fa ficau e malo apito ho fa mahino mai koia e ta fa ki koni a ono toloi tamono to e fa ka kau kau i koni ke hoko atu pe a fe au i koni a polo kalama i he malu malu pe koia kolistu tuku ko e ta fa ko ke lave mai koi ki ai a seniti koni o ku o mai a ku mahino fe ma ke nga we ia ki mu a ta fito ti se ma
1: pe a
0: koia fe fe re va ka pa we pe ke ta e tali nai ke te va kai pe ka pa we tolo i pe ka tuku ke toki nga we a ki i he a ta fo o ko me a kona ku ke hanga tuku mai ko o tala mai o ku fie ma u ke o ange fra matala a paanga na yai haseniti na o se o mai i e tau gosi ke ngā ue aki peko tok seniti peni o ku whiema o koe ke o ange ai whakamatala ki ai ani ku tau ke i puke puke ko hui kai ke lama se au hikone tau ni e whatikau. Malo.
1: Koe fui te fto i seniti pe ni o ma ue tai mini e. Ai na e na o mai fui seniti ko ni koe fui koe fui paanga ia ke tamata aki ai kore seniti mo e mea ke kau sponsa e. Ka kui koe wa ania ngai u funding u nau tariu i koe ki he Department of Internal Affairs. Ka ku koe tutunia mea nau tolu koe kore mai koe hapaanga ke o mai. Ka pau ke oangere vaia whatau ke taimi koe na tutuni ke whakahoko a ke aisilini koe ya. Pa ku pana tuk whaere wa koe kore he whaifikau ke toi tolo i mai mua koe ka whawhenga tauni ke tuk whakalere e tuna meni. Pa koe na tari mai, na tuk mao mai i meiri koe ni au tolu noa sune. Pea mi he potunga aue koe ni internal affairs. O tala mai u kunau mesi mai, ke extenti ai ripoti ke osiange ki au tafito ti sema o e tauni. Ai koe mena e fai ki whakaukau koe ki i whainga maari, na saiange ke whakahoko ae mea. Ai tuna meni he taun, e ko hika e, he koe ku o tō mai se niti me ai.
0: Koia.
1: Kai, i, ke oksaia ngei hono ngā oe i, hono whakafoki ta e aha mea whaia.
0: Koia, e whaifikau mea le rei foki hangei koia koko ke mea, e ti teni foki eni, pia mai haha tari a o kalani. Ko hika ka whaka māu pia mai mala e. Koia. E ti teni lewa pia me iai. Kang moni, ke olewa ke foki mai palestini, pia moe a kaufolau, kaufaifekau, toho lai kou hi ke faha a sio ki ai, pia mo vakai. He kurerei hono ngā ue i, ka e oua whakafoki. He kono uhi ngā fokieni, te tau ngā ue aki he tauni, pia ako ke tau fo ou, te nau sio lewa, pe utotonu ke toi hiki hake, pe utotonu ke toi. E tipeni a mea kotoa, kukumahino pe, e iai e resisita ngai timi koe kau ke fea ui, e tokoni mai fokia ki he pare koia o e fea hui pea pehe foki ki he hange koia koe hu koia i he matapā ke tokoni ki he ngahi pare ngahi whakamore koia ono whakarele koia a e fea hui koini e whaifekau e
1: kai mea mauinga ke lawe ke te vita a mauinga koe ke whakahoko koe hui he kono whakahoko koe o lawa lerei pea ku makatunga leleia le vaia ke toi whai koha ngahi u korepaanga ke ngahi u funders o ku mahino na e lava lelei hono whakalele pea successful ko hika na o fia fia ke toi toi omai. Pe te mwen whakafo ke he koen kou kai ke lava, e ki tu u toi whai ngata arewa ki he kahau, ke whai ha kore atu ke ngai u whandais ke na o mai, ai ha toi tokon whakapaanga mai, eh? ke ke whakalere aki ai mea. Kai ke, ka koe lai taha o ngai u sponsor, na nau tokoni ki he mea, koe tokon lai, koe kore kore na whai halupeke ngai u business tonga, eh? O nau kore mai ke nau sponsor ai, a taha ngai upare, eh? Aia koe mea rewe whakaoko, ka pai whai whakataha ui ka au, e whai rewa e ulaki ngā au e ulaki ko hono o ka naisange ko mea kona o ke lawe ke, pao ke whaha whetala no aki pe mo e komita ka pulo au ka lani, ke sio ki he, koe ha e nau, e nau, e nau, pai tūtūni ko e whai mai, pe a toki lawe rewa ko aheti mea, eh? Ka ku, Fai pe lotu mo whakatua merie. Whakatua merie ko hi ku aonga au pito ke tau whanau ai whakalere ngai u tuna meni pe he taim pe ni ko koe he. E kai ngata pe he taim i u osea ngai u tau whakakalabu. Ka koe whi paha a koe ni ke osea ta u kai fuk wha iaha ngai u te whi auhi whi whi ke wha whai he mea he.
0: Io ko kumai no kate au e fai fika au e. Ka ko hi ko tai mi lahi foki na au kau hono hono whakalele ko ni a fe au hi pe ni ta tau pe a si utaka pe a pe foki ho au mai ki he a hono whakalele ko ia no a pose na aku kau pe ai pe a ko fia fia lahi au e se niti konu ko mai ko ia ko tola ta mano ke toko ni mai ka koe, koe mea koe, o kou tokanga koe ki ai, sai pe, koe hinga ke mahino pe ki a kitau tolu, ai anga koe hono tufo tufa ini. Mana tui koe pare, ka pare pehe mai, sai, koe pare ulaki e tola taha mano, e tola taha mano. E sai pe ia ka pau uhu mai ha pisnisi ia, ka koe foiseniti kone hono o mai koe ni pia me he inteno la fea e faifekau e lakang ka nau tolu hono o atu koe ripoti e pehe sai ne to o tola ta hafe o ka uia he pare koia ki he mea ne to o tola ta hafe o te nau si o rewa tana isi e seniti kone o mai e ange koe mea koe na ulave kai ki mua ke tau to hiki ake he tau fo ou te mana tui o ange koe ni kapau na e ha mo a mosio ko ke faka more i he ko ne ngo pe e ha mo ha ka ko tu i ka ke te ka ke ma u ke ka fa ka ma u pe o ange e he union ia a o galani ha na ki koha te hange ko mala e ka sai be fo ke ngai me a pe ni ko hi ko galani te na u a toko ni mai e tawa. Ka koe anga pia e busio koe mea toko mea pia komiti hono o hake. Ka koe ngahi tawha aki ia o toton ke tau toka ngā i lahi apito ngai tawha aki pia ni. Ko ia, ko hui pia moho no whai koe whakamatala a paanga hono ripoti koe a ngahi mea koe ni ke tonu pia mo mau ka tau sio kai he aluia e toi lahi apito a mea toko ni mai ia ko ia e whaifekau. Ka koe ku koia. Ka koe ku si o koia ki he tawhaki koe ni au e o si poti i hono lere aki i mai koe ni. Ta pau te ahi ha a mea ke toi tānaki mai i tawhaki koe ni o whekau aki mo si poti ko hi ka tahi ki ange ki ha kaveinga ta malo.
1: Koe ka vaite tahi ka kaveinga ta koe na ke lawe kia ni nai ke ngai u mea ku whakalere e koristutuku e. Ko e tu koe tai mini ko si lava ka kato lere no whakalere o e aifi koe maa maloa. Pea oku maa umai ngahe use niti u kore fanti o toko ni mai ki e na u mea. Ka koe konga lai mu mei fua pehe e maa maloa brass band mo e ngahe whaamiria e whaanau mo e mo e nau tolu pe o nau fundraise pe o whainga ke kawa ngahe u whakamore. Oku kau e a isi mā maloa, u mea ko tāpia o kau ki he brass band, o kau apito he mamafa, ko hifu ki ko e mea isi o ko ngāwe aki. Kau kuia e toko ni lahi au pito, ki he hangepe ko maho inga o kau whalere o e sipoti, akabulu ai tokoni ki tau fa na utare niti hemalai ko ya uta tau be mo no me tokon lahi e te fa ko ni ai mama lo pa ko fa ma lo lahi ki a kalino ka o ma langi me to nga ka u me ta mani una u ma ha va he ki he me una fa ya be a na u ofa ki nga u ro fa i o ga be mo nga u project ke he ya o ku o ku fa am o stu be o fa mo he me u ka u firma o ai fa re ke lava o senta ki ai e ko me fai ke ai nga o ko mo visione ko fai ke kumi ko ne o senta ke lava o fralere me ai ai nga o program ko lo tonga nda mi to tonga to tonga pe ko stu tu ono haia o fare i fi ko koi o ne hanga ke nga o aki e he mama lo a pa ko ke ma ma a ono haia ai ko ki pa nga nga o ko ma ko e he ko stu tu ko e nga a ho ko ya ko ma to ko ni ko ki ai pe mo e fundraising be ma ma lo ka ka pai ya ha senta le le e lava me fa le le me po lo kalama o e e fi e to lava leva extend he ko o community services ye ko ke he ka ke lava ya fa le le he dai min pa wo ko ya ha senta le le ke fa le le me ya ye a ke ko ni ko e tau pariste ni fo ko e o ku i he ma e ko e o health to ta a sak ta ka o dai ba mo nga u fanga mari e ya ke lava e he e ko istu tu ku fa le re nga me fa la ve ba mo u le re ka ko hi fe ma o fa le ya ke fa mi ai ho no fa le re nga nga we le we be mo nga u pro kala ma ko ke ke ke to kon ni ke ta community ka ko hi ki he le re ke ka ha u we ba mo me ta de vita o ku Pues si o lo hago que senta na fai peni ta no he que fai ka hena lo pin filise que lava o ya han fo anga que si lava mai ha ta u fa na go me ngai a pek nik teknikari go itonga ta fitu ki e kolisko tu po que no lava mai o provide accommodation ni he fa senta go ni ka e no lava o provide mai he ngai hange go MIT mo me a scholarship ki no mai o hoko atua i New Zealand. Aia koe kawe ngā ia mo e viso ane ia o ku loa loa lere ki helele loa loa. Kau kai ngā u mea heka ke lava whaka lere tai mini ka ua kua. Koe mea whai ai ai uki uki kua si ai e tau senit kua kamata whaka vae. Kau ku te whai whi ngā paanga, whai hasi o ki ai he toi ngā e tau ni. Ke te whai hano tātāna ki o ere pā ke tū le rei. E koe lahi angi ki re pā, koe sai ang e ia ai whare koe e lava o whatau. Ko hi ke ngā aki ki ngai u polo kalama koe ni ki he kaha ue. Pe koe sen tāfo koe ni te vita ufai kia si o koe koha mea beia ma ai koe stutuku ka koe mea ma ai community. Ke tokon lahi ki he mea ai community koe koe. I he ni, pa kai ngata i ai. Koe i poka tau tuu anu silani u tau tuu loto loto. He whi hoko taki o Astereria. Mo iu lope pe a mo Amerika, ki he mo e tau kau koristu tuku, e lava hoko koe senta, ke taitari ki aia tau kau folau, lava mai pe a me ngahi i feitu umuri koe ni, ki he tau senta koe ne koristu tuku. Koe koe sio lo aia, ka koe so te mia ki he nou, koe whinga e tau tuna meni, mo e falere koe ni o e me a mama loa, ka ku fai pe a ngā ue mo e lotu ki aia ki lava e tau o tau ha tau sen ta ki hoko tu ge la nga nga u ok fai e
0: ko ye ko fa malo wa tu fai fe ka u i ka ta tai mi e pe pe ta mini te u am a se koni ko mo ni apito me ge fratano fo ki e fe ka wa ki ko e ke finga ha sen ta e ka ge ke lava nga u e ia ta ia i ha feitu ki fai me ia nga u e he
1: ko
0: me pe ta

0: kono fakama ago nga hivai kafe kono to akau koni hevi e hala eh kanga hi me aya si o mai kancholo oktam o me ata tau fe ui fange ka ta dol hame kula vai nga mata kali ko ma o na gele gele o tu ai hona nga hi me ka ka ki tau lava ko kanga hi me to to nu ko e kuanga e bakai ke tau tala noa ke fahinga koe o kuna ngai pati koe i wharearea ke nau whakahu atu e ngai mea koe ni tangata lere ia pita ka pau e pehe ke tau kore ka pita ke ne whakahu e tau tangi kou hui ko e tau, ko tau community ko tuia e taria e pita a e tawha koe ni ka ngai fōu ngai ia ke tau sio ke ai e whakahu ko hui ko tataimi ko kore atu ka te koe ke ke whakausi mea ereva ta programa ka tau toki hoko atu e programma
1: malo malo apito te vita e tō ma ufo malo atu ki hafion ko koe o ku fare mea i pe tafe mea ngā hivi sone mo e langa mo ui ko tō beo ma ufai he maa mani o ku mau iai ma ute ka ki atu ai ange ku mau tala noa ki ai ai tuna meni he tau koe ni ka uma e sio ke senta ma utu ko tō atu ki hafion ake ki tokon mai whaka ha mai ai mama ke mau huu ki ai ai ngā ua ku fai ko i ka elawa ai viso ni whakadua ke fuaki mai ke hoko koe tāpua ki ke mau nofo i Aotearoa. Pego kere se a mau e kiko si su kleis, mo e whakadua ke tamai whea mo e lau maari e maa oni oni. Ke i teke mau tolu ko toa pe e whakataha pe a mo e 531 PI mo e ngau ngau ngau whai e loro tongani pe au na ahiri kai whai pueta e ngata. Amen.
0: Amen. Ko wha malo atu whaite kau malo o pito, kau ma ke programa, i he weekend i katatoki wakai ai programa hoko mai malo apito
1: malo apito e vita
0: ko e tautai mi ku toita muni te nima ka oate tau whanongonongo mo tau tuaki pe a os pa tau toki hoko atu ki programa aku hoko pe mo e community kainga niwa toputapu malo
2: Hei, Siana, e ka vainga ka pulu he whakao singa o i wike koe ni?
3: Io, i kai ke whaatatari ki ai.
2: Sa ia, mau ha vainga le rei, ka mana tui ke aiha ki i. Pe whao whao whaka le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
4: Ka pau te ke lavea, pe i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
5: Tanga maari koe ni ke o atua i ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito merie pe ai toi lava ke tiri atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau, Orea ki ai, malo. Kore whangi mariko ni ke o atoa i e ki i whanonongo koe ni, ki he kai ngā niua topu tapu, mo ki mou tolu kotoa pē, na ia i ha mou tikite ki he lulu langa falelotu kai ngā katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa, malo.
6: Tolo mo hoi ka atumua ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe. We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau programa wha malo i sino mo whawhiohi. Oku hoko ia me he Star Hotel, Tuasila, Tolu Hivaua, Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o i wiki kotoa pe me taimi Hongfulu Pongpong, Waho Ata. Oku ata e programa koe ni ka teki mo tolu kotoa pe. Ke mauhoa pe, tae mauhoa. Maangalo pe, tae maangalo. Tae lata pe, nofo lata. Koe whainga maari e nia kono whakalere i e ngahi kupu ke kehe he hala whanonga ko eni. Ko ia iu kua toa ia whakaafe loto maa whana mooni ke kautou reka reka ko toa pe loto au kalani. Mo kau mai ke tau porokalama whakamalo sina mo whawhiohi. Ko moi lerei, o moi whiawhia, moto ia o kulupu We the People, whakapapatu perikitara noa o fisa whetu tatu.
5: Ko kore whanga maari ko ni ke o atua i a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai, e mauta, ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo enge enga. Koe fo i ufi, koe kau meire, kaho kaho, moe mahoa. O kui ai foki, pia moe hopa, moe mei, kua ositao, pia moe lai pere, o ku kilo e faa i he mile mila. Mou kātaki, o telefoni, ke fika telefoni koe nā, ke mau mei ai e

kore ke tau lotu i e hua whae ta mai pa mui alo pa lau marie ma onioni amen sāme te au hongo fulu ma wha hongo fulu ma wha te uwiki a ho hua wha ta ingata e hoku tui ma hoku atua te whae o wha lang lang i e otua ko hoku tui mo tāpu iki na ho hua wha ta ingata te utāpu iki na ko he aha ko tāpe mo wiki a ho hua wha o ta ingata ko e iki o wanga ofa mo fono he manawa ofa tua ike tupu tāmaki kai fono he ofa Hono i ka in, ke whailele ai e ki he toko taha kotoa pe, mo manawa ofa, ki e ne whakatupu kotoa pe. E whakamalo ki a te koe e eiki, ho whakatupu kotoa, mo ngā hi kaunga me a te nauto e whakamalo ki a te koe, te nauto e tala e langi langi ho pure, mo lea aki ho malohi he otua. Tamai anga lele mo mohalo ofa, Pa hu mo puno e ho ko ni te ko yo te ka ki te fa ma lo mo e fa fa ta ta lo ma ha o fa he a fi ona he ma mo u ma wa shi ya e fi fa ko lo ko e ko le ho ta mo ki ko lo ka lo fa ma ri e fi fa ko en pa da wa ni ho ko ya ke fa ngun na dai ho ngo ngo le lei e lo to ko to be ka ma ki na do ko to be u na fa no ngo e po lo ka ma ni fa da wa ni ho ko e be o fo fo lo mo u koe tō hulu ba moe māma, whono ngā ku māwhai. Tā pōaki mai, ka utake o māwhono ā, tā taki ai pēki māu tōlu, hālai mā anio ni, meri no, poe whai tātanu. Ka mai ka utake lo tuku tōa pē, waka iwi aki nāu tōlu, lau whatoki a whakatau shipi, ngai lau māri e unau tāi mutoka ngai, pa whangai pēki nāu tōlu aki, whola whola mā anio ni. Ki mā anio ni e pē nāu mō ui, nau tau hiki hoa fio kai maa nau kau ngā whanonga si ngai loto whāne te ngi hiai nau mō ui a whakatamake mai maa mai o mate o mi ho whakanongonga ka teki nau tolo pake heo koho peki a pa mō tui tū kei te kaki e pē mau amana ki ke mō ui ko ke palo mesi mai ka koe mō ima pa mai a fio na ho whanga te mau koleni a Jesu Kristo ko alo ka ko mau hiki Amen. Wa fai tamai. Wa alo pa milau maari e maa anani. Amen. Ongo ongo le lei. Lau maa ki tāna tōlu e fia fukoe ni uko tōi pa mei he. Ko si pēli a maa tiu ko no. Ma fulu maa ta hawe vahe. Pa toki fai e se su e ne lotu. E tamai. Ka eki ko he wani mo maa mani. Ko whaka fita i atu. Ko i uhi ko ke whakaha e ngahi me ani. Ke kai nā ngai whanua. Kai fūfū me kau poto mo ilo ilo. He ko whina ngā lūi a ke pehe. Pēto e pehe e sēsū. Ko tuku mai he ku tamai ai mea ko tā pē. Pēo ki kai hata hatene ilo e tam ai fōha. Kai ngata he tamai. Pēo ki kai hata hatene ilo e tamai. Kai ngata he fōha. Pēo mōki nāu tōlu kua whiri he fōha. Ke whakahāngi ia ki ai. Un unu mai ia ki a te awa ki mō tolu, ko ma pelu he ngahi ka venga ma mawha, o ku mō fua, pe te mō mau ha mālolo. Mō fua e ka venga, o ku loto ke mō fua, pe a mō wako ia te au, he ko wanga mālu, mō anga whaka atui. Pe ko e ka venga, te uhiri atu ke te ki mō tolu, Hei kai te mō mai pēluai. He ko e ku kawi ngā. O ku maa maa. Oi ongo ongo le lei tonu ia. Oi eki. Wiki wiki ki a te koe Kristo. Ko le mua e whainga maari eni ke whakahoko atu e polo kalama. Oi fia fikoe. Pea ku hufanga he tala whakatapu katoa pe. Whaanga whaki atu me whare whakamafola le ani. Ke whaiha wai wahe me ko si pēri na tau whanongo am. Ko e hauta whoki koe ni, ko no hongo fulu maa whaa i tei mea mahe ni. Peu tau whanongo ai ke whuka awhi u whae sesu, mai karistiani ko toa pē, moe palo mesi, o ha maa lolo. Unu unu mai ke te au, a koe ku maa whasia he ngai ka venga, o ku mōfua. Ka te uato ha maa lolo.
ko ko speri ko ni ko ko nga ye u ko nga u lo ki ko fe la ve ya mo lot ne fa ye se so o le fa ka ve ki ve ki mo fa ka fe ta ya ye o toa ye ne fu fu nga he misteri e pure ama me ka o poto mo ilo ilo ka fa ha ge ka ina nga e fo no o ko hanga he lo tuni o fa ka mana to mai ka te ki ta o tolo ai kaunga mea whawhane a se so moene ta mai. Ko a whetu utaki anga eni, o kune toki whakaata, ke whakawhaingo fua i e tau tauhi wā, ke o tua, o makatu unga, e tau tui mo whalala, ke eiki ko se so. Ko e lawa ke tau ilo i lelei hataha, o ku whema auia ke tau, ke iai ha whetu utaki mo oni, mo e toko taha koia. Pea koe whetu utaki koia ko langa

whakahingoa ki ai. Pe aku lahi ai pe mai ngāhi whakamaitala me lie, pe kau aki mo ene mo ka ngāhi hala lahi, a tau whanua, ko whakatau hingoa ki ai. Pe aku ne hoko ai koe tūki mo e taha, he historia o e whanua ni. Ka ne ongo ia, ko ene whetu utaki mo e kakai o Amerika, o ku ikai ke lawa, ke langa ai hawa, o ku whai ai ha maheni, mo whiilo ngaki. Ka ku nofo beia a ngahi tohi, mo a ngahi ua leti. O ikai i o tauloto. Pe koe tono uno uia e helo koe ni e historia o Amerika, he nane mamao, me he loto, mo e hao haonga a hono kakai. Pe aku behepea e wakai e whahinga tokolahi, ki he otua. Oku tau kakapa, ai feitu o oku i ai pena mo feitu taki mo ya o tai lo pe o kai toka nga mai ka te kita tol mo ta nga ai fai nga tai ya ka ko se su ya ku nei lo ya ta mai o ke he ya me to eta pe ko ri ko nei lo ya ta mai o ke he me to eta o ku nei malawai ke fo ga ha mai ai ai tamai ka te kitau tolu. Pea koe uhinga ena ene hawai ki mamani. Kene whakahamai ai tamai, ka te kitau tolu, koe tamai au ku ofa, o whai manawa ofa. Koe o tua ku mate he ofa mai ka te kitau tolu, neongo ai angala ia e tau moui. Pea koe ne tokanga mai ka te kitau tolu, o kui kai koe uhi kene whakamaui, mo tau tea i ki tau tolu. Ka koe ui ke ne whaka mo ui, mo whaka hao fi ki tau tolu. Koe kai nā ngā i whanua ku nā wāo fi mā ue ki nau tolu, ta moe o tua e he ka kai poto mo ilo ilo mea. Toko lahi e ka kai poto o nā whaka fisi ngā ia sesu. Kai tari tari lele ia e kai nā ngā i whanua. Pe koe uhi ngai alo tua sesu, ko whakawhita i atue o tua, koe uhi ko whakaha e ngahe me ani, ki he longa i whanau. Pe koe kaina ngā i whonua, kai fufu i me kau poto, mo ilo ilo. O kui kai ke hanga e sesu i a whakahala iai, ai poto, mo ilo ilo. Ka koe aku atamai pole pole, mo fie lau kau. O ki kai koe poto, o ku ne ka pusi ai o tua, me he loto ai tangata. Ka koe lau kau aki, mo e mo ui pore pore, o ku ne tuku ki tua ai o tua, me he loto ai tangata mo e fefine. Koe anga whakato ki lalo, o ku ne whakahawa i ho tau loto, ki he mana ai o tua, e he tau mo ui. Pe o ku hoko e hawa ki risto, ki he tau whakatokanga i ai, o kui kai ke toi mama o ai o tua me te ki tau tolu. Ka oku iloa neongo e ne misteri. O ku tau wakai he o tua ko ha taha o ku wā ofi mo ki tau tolu. Pe aku ne iloi ai toko taha ko toa pe. Pe aku ne tokanga mai ke te ki tau tolu ko e ne whanau. Ko e tau mahino i ai o tua he de volo ko e ni. O ku hangi i hawai tawhi ko ma puna puna ma pe i ho tau loto. O ku tau inuai mo whakafoa e tau mo ui e ene ofa. Nai beanga i Sesu ge ne kau ako. Mo ako ea te ahu, he uko wanga malu, mo anga whakaatui. Pea te mo uilo ha malo lo, ea mo lau maari. Ko e anga malu, mo e anga whakaatui, ko aunga viri tute, mahu inga, ki he mo ui. Ko e anga malu, o kui kai ko hawai vai, pe loto fo'i. Ka ko iwi malohi, malo te toa. Pea ki kai ke whakalanga ia, ia whakamalohi. Ka u whakatupure ki na ia he ofa. Pepe mo e anga whakaatu i. O ki kai ko ha vai vai pe loto foi. Ka u tau ilo i ho tau malohi. Pea u tau whakahaha atu ia, ko e tau ma o ia me he otua. Pea koe kakai e ni u kupano me sike a sesu, a nonga ki ho nau loto. Ka pau te nau anga mālu e nau tau i wā.

ia e fia maari e moe nofo merino e o nao ngahi loto whare moe maa mani i foki e ka pau te tau wanga whaka atui te tau maua e nonga e eiki o tau loto moe kau ngā whono ngā foki ko ke nao tolu nao pore pore moe kai hounga ia i he mo ui o ku whaka kawenga mo mawhasia ai mo ui ka teki nao tolu mo ato e tahape ka koe o wanga malu wanga whaka atu i o ku nao ngau he mo ui ke kai mawhasia ka teki nao tolu pia mo hono toi hono kau ngā whanonga pe he sanga ta selafina hausia hanonga ia te koe i holoto pia koe fu kakai toko lahi tēnā ui nasi e whakahau whi i a te koe. Koe tau au sia e nonga ai eki i o tau loto. O ku tau whaka i nasi ai ai toko taha kotoa pe, o ku mawhasi ai nau mo ui. O ku tau waho whi ai pa moia, e nonga ai eki. Ono ono mai ake a te awa ki mō tolo, o ku mapelo e ngai kape nga mama wha, o ku mō fua. Pea te mō mā o ha mā lolo. Koe tā hai nanga he lea whaka ufo ofa mo oni, ko whai e se so he kōsiperi. Pea una ua mai ai a whakawhia maari e, ke te ki tau tolu hono kotoa pe. O ku toka mea i pe e se so e ka venga, i a ho tau loto, kai uma ai kakai hono kua ngā, i a ngai ka venga ku nau fua, pea une o ngō i mo oni e nau mawhasia. Pea ku tokola e kakai ku nau tali e ne whakawhi, pea nau hao, mo nau ngai kawenga ki a teia. Pea ku maa e nau kawenga, koe nau whiloa ki mai eki. Nā mwe nau ongo i be e ne awhia mo ki nau tolu, o ku ne fuaki mai ai ai nonga, ki o nau ngai loto mawhasia. O ku whihanga ngai e ni ai, ai whakafotunga ai eki, ke kainanga ai whanua, me whakafotunga ku whahe kau whai ako langa mo se se, mai kau whaalesi. He ku whakamamawha, ai tokanga e kau whaalesi, mai kau whai ako langa mo se se, ki hono whakapapau i oku tauhi e ngai elementi ko toa peo e lau. Pe mo ngai kupu e ngai konistu tone, mo ngai whakahino i no. Ki ene pehe e lewa, oku nau whakamalohi ke kakai haka venga, oku mawhasi ai honau loto. Pe au ikai anau loto whaka ofa ia, kia teke nau tolo, ko nau mapelo e ngai kawenga mamafa, o ku nau fua. Pe a hanga pia ke nau wala atu ho nau nima, kia toko ni iki nau tolo. O ku au tui au tatonu, kia tau tali ai fua afe koe ni a sesu, pe a tau omai kia teia e tau ngai kawenga. Na iai a tangata eiki na e fononga pirikimi, mo a kawenga na ne fua i hono tua. Pe e ne toko to he mohenga, o e whainga ta ia pe a moe mate, na ne fua ki ange ai tangai koe ni, ke ne kawako. Na e whaamwa ke he ne kawako ai tangai, o ku hala ia hamea, pe koe ki a hamea ia iloto. Ka koe mena na uofo uofo ai mo nao pehe, ka pa o ku hala ia hamea, koe haku ma mafa pehe ai ai tangai, ka he tani mai he tangata eki. Koe ne ma mafa pehe, he koe mea koto kotoa i ai, e he ku mo ui. A he o kui kai, ke fie ma ui a ke ufu. Tau waka waka i ange ki tau tolo. Nā koe mea ku tau ma pelu mo ma fasi ai. Ko ngai ka venga ia, o kui kai to tonu i a ke tau fu. Nā ngai ka venga ia ku fie ma ui ke tuku ange atu. Kau tau ke pi ki tai pe ki tau tolo ki ai. O kui kai ke palo mesi mai e se su ia. Hei kai ke iai ha tau ka venga, more ke mama. Ka oku iai pe ai ngai ka venga ia ko pau ke tau fua. Pe oku tokoni mai a eiki ia, ke fuaki mai haivi, ke tau fua ke ka venga ko ia. Ko i tau falala ki heiki, oku whaka whainga maari i mai ai haivi ma ki tau tolu, ka koe iivi oi otua. Mo ne ai tala i palofita ko aisea. Ko ki nao tolu nao falala ki heiki, e whakafou ho nao iwi. Te nao puna ki o lunga, hange ha i kale, te nao lele, o i kai hao mosia, te nao ha ele, o i kai hao vai vai. Ko e lotu, o kuto tono ke ua na hoko ia, ko ha whakakavenga ke mo ui ai tokolai. Pea ka pau o kuhiri whaki mai hei ki ha kavenga ki a te koe, o kuo utui, o
ui kai ko hakawe ngai a ko mamafa. Ka koe ui pe, ke tau fe ofa aki. Koe whekau i ke tau fe ofa aki. O ki kai ke ne hiri whaki mai ai, hakawe ngā mā ki tau tolu. Ka kune whakawea ki tau tolu, ke whakawa ho tau loto, pe toi whakawa. Pe koe whakawa ho tau loto, koe kamata anga ia, koe tau mo ui aki, ene mo ui. Koe ofa une malawa eia o ngāhi a kawenga o ku mamafa ke ma'ama. Mua whila o lau tamaki ke melie. Koe whiwhine o ki kai kene ma'u hamea tokone ia foi aho e taha. O ku haha mono fiake kene o singa e aho koia. Ka koia une whila o lau iene fieka ia. Ia aho koe uhi kai malawa ke inasi ene whanau hamea tokone. O ku kai kene fu whakatokanga ia ia. Koia, koe tau iloi, koia e kawenga ku tau fua. Oku ne ririu ai be, ai mea kotoa, e he tau mo oi. Whamaloa te whainga maani e kom om oku, tala monoa te ngai ngā kotoa pe u whai, ngai kom ni o tonga. Ho kalan mo he mani toni, maloa bitu. Tom, thank you.

Pai tira meuri, Raymond, te kapurina kona koe ta nora ke areke. Ura yin te yeyu, ima ina rawakina kua ita kupera ori ya shikani amona atura nte tutaru. Tamara te atua, shikara pokoi pukinti mea ua te merurung, ako sandangani te ante pungitongana me te pungitongana. Shikara pokoi te yeyu te atua, ke ko sandangani te pasinandangari ya ki. Men nam dongorong ada are ko sinandangari ante pungai yu, asipusi ko te atua, pokona kapaira ni kapene. Kona kau karaya ngo te atua, pasinata ati rongorong ada konangani te ante yeyu. Asi nako yung paika ina rasa sumari Yesu ya pandara wea. Amen. Ita kapa sinati mo yung karapa te wea ipukin nora nitra te marurung are sanangali yan te pangitungan me te pangitungan ta yeyo asi maruna pa yey imperente wei ka yo au kante nga pa ngayre nga temani dana ko tawa sisa nga kaisi mo na pa yey ka tawa ika naka kukulein ke tawa ika kukulein te wei ka yo ma sikarapara pa patimea ua te marurung e pantimea tuana ko ira. Ara ki putai dikai yo bukin te arauku ki erogamente tai anelu na te makore tene pi mawa te kipo awa e te kina ki yere kanga ipa ibubusi ati atua aya kai no metai men na kanga ni kapene te pete yo te tai ka te ma te kona ndi ki pa ara kanga ni meura kana shinori pe kari kim tana pa yo aya ni mai kanga ni shinori te pungi tōna me te pungi tōna. Hare kona ndike pā ai mea kura ngai dan te tapu mani dan ako. Tā e kara ko iroura ngai raki si mea ka inu si dani menta apu te peua. I si nani ku. Hare no raki te kāna ngai rang kora kora ia i au amata a mea kuna nani mea uia. E no raki panta ia ika i arang mai si te rā te tāpua kia ai e kanaki. Tā ante i pukin te karawea kora kora. Ioan ne perika. Puni ioan ne merika. Ioan te nani. Tapu ioan Asia. Ereng ni mai singa itera te flooding ade en ora ki bayara ya ur ya us au ama te men na ki ya sunda ye kai ya uri ta te na anda te na te na kai na mara ki ge pa ye ke dang pon na ko ya ama ta tanta pa te tu na na medika te ye yo na te na karibin a ya ka ki na kon kai intera te te na kon kora kora ama na kon pende kri ya me te na ku yo ya awa me kan te tapo te kuanga i heri ki pa ana ku ki i pukini pa ia ki anori pa ari ki njoan na pa yo ne yo ni shidan shidan kara para papa ia ka ito e kara ku tiki ia nara tapo yo ta i pa ia ka toa shina ku ia me tao ta si puni maku i puni ria ra kore ke tao rangi me upon ke tanda de shinori te pungi toa me te pungi toa na pa ta kina ki pa kana shina ku o shina ka kaya iara tao nanora ada ki punta ye yo ai se senda an marekia eta yakin da pakana sibu musia te atua oi na kaya kaida ai na kaina ma taida bendara ka nganga tara me senda yakin na tema kona ni bata ka nganga mate ti si da ngene ba ti te pai pora ti da te po gere na kona ndeki ye te to po ka kida o te men na mate ka to sek grisen tra ye on tra tra ki te pai pora Aung era Christian. Si pun ka pena dai ngawara ka tepai pada entai na kung kita angin dai si kibara kana pai pada. Kita yakin ya kibai ye temen tin mani. Ade nei na kono puaka. Angke nei na kono puaka. Ate mana. Ya era mesina na. Aka tau akara un taru ngai na pai ni ka pene. Angke nei na pai atanga. Nang nam ampe ya kian ye tepai pada. Pai mani ngan wara wara kian tai na ko. Papa ngai ya. Ti tepu ke na kono ndeki pa. Kaungan nanom. Oh. Ti kau kue nanam nanam sebagai ni puak. Kadai nak bagi arwah ni tetap boleh nak kata ni ye ye. Aku pun nak kaya tay ni mesti rawa. Pagi dia ada alika ngau gus ni yari yaki akhir ni katuk kaki ya pun dah ada tiri. Tapi nak kita bayar yo. Jin tiap orang nanti kara mai mai ni kanga ya pun apun kara ni berjalan mukuli kaga kau kuli bukin tahu ya ke sah. Di kara kau bagi arwah ni tetap boleh nak pun dia ni mana tahu ni mesti rawa ye. Ayam pung. Awak mai mai. Bari ya ate puna lan tokara nga wa amine poko te poko te poko poko wa tamba da ki wa ru de ka ki ate ni patu wa yo ki ya paro ngena pein kosu nukui ama pere ne mai mai ka pinyo ni ana tan tu ne ne mai na te aya ki mai mai poko na bai pusi te bai para ai dan kara para pa e kara para te atua e wa kana pai para te ari ya te pai para te ari ari ki pai ka nga ai ka kuri ya ka ki na na te ni poa ne ren te mi dana ko kana de ya ka nga ngendo ne ki bo te ne te ye yo Ο Σινέρα, συνέπουσε τέτοια του. Ατέρα γίνε και πανέρα, ένα καλή να με τίρε με να κάνει κάτι. Σε δεύτερο. Τι
teatua. Sekarang bukan ti, tebara bara lekas anda ni jantai ayu. Asyik pusing aku puna. Kali kita tebara bara ini teatua apa pogara tetap mana dan aku. Tapi apa kesi mana ayu? Kangen lagi sekarang sih puna ngaji teatua. Sinar kemana ngaji teatua apa pogara. Epon dia kemana mana mereka kita nampuki. Kapai dengan kapai tan orang tayi ayu. Akapai ada program dan kerawa kita bukan jelasin kita pasti orang ni sedang tayi ayu. Enam hari aja nak wakin ngaji teatua. Awang ada dengan kapai tayi ayu. Kapai dengan kapai. Sinar kompai kaya teatua. Nerajat mana Yesus, nerajat. Amin.

0: O te minis oa sina roana kwan te mero roane me name is Random Solution. Sinang kakatonga sinang kakaitau ki e pairi. Iko nga ndike ayatai atai nei ni ka aira takabua tuan te dirike yu yon na pera e kiribas. Nang aya mero roa te peua ki na koira ngaira tina sin kiribas aki sita urai nungora. Pon na koira nebe ka bene kain aki ari ki mentaku ye on the facebook ke ang kami ari kam miss out kam kam ora ang kai me kam kan nora ari ki tero te mero ro ayo kan gona no na pmn ki the best facebook page in no ora ari ki mero ro me te dei nei ayo ani miss random solution 2026 ming and nine ai kai mo khatan mata ka tang rek kan ko ki na ko im ko te sa ora ang yari ki ki mei sina te te meton ro ro ne kon kar ko re puar te re chawa wo wo
1: you're now listening to pmn kiribas
0: o ko san kar ke isim e bukin the flu kan ye na sim me amate ye e ono wa na ma kaina na kon te bi me wo ana re ki ni me au o ko na ande ke isina na ki ka po wa kan an ko e pa ko pi ko ko e ko na ne pen re ke yu irom na ke po ona on ko yare mena amririki yon on ko yimeni mewa de ririki ni mea un werak o ko kona na beni sina ki na yo na kya pona on ko yare khain de bete peke kana amririki mena i merena ni mea bui meni mewa na kon on ko yimeni de ririki ni mea o ko kona na ben kar ke isim na kya pona nga yare tra ta win kami ta ita para ka pe aram kai ba yon an de ke isim o ko menu men tyorak e de flu na kon humanize.health thought and said ke pun kavaram ta pun nanai pai no arak kana em sisira ki ko na na kon nam to kita ki ko ko na ne ben tar pon te number ya ke wanu a kya kya awo ono wa ono wa wanu wa ono wa tenu wa a ke wanu a kya kya awo ono wa ono wa wanu wa ono wa tenu wa kare ke isem kai kame no men jo arak kame no ya musu o kame no am community men te flu
2: am na ben ni mauri hello look at that kia ora na mi gora yo bien min gribasi o te tai yo isi kan she na koi mi to wana te pacific autism group support group ke te PASG re ga garawaki suma veo sku The address at 88 Tripoli Road, Ipamua. Te tain kane men te te wina te ngāpung na kontiawa tauana te iminta wanau. Ayo ang kane te support group meeting dates ake e na korawaki ai ayo te kōnapong wapi me te nunga ni mei te kōnapong wapi me awoa nokas. Ke nebe te kōnapong te bimea wa November nga yere kana ake mi availability in den daya ke yes and ake ni den ante cha kan ni ye ne ben not date ke re ko kana ro na pa ko kana ni make it ti ate puin den tinga pun na kon tiwa to wana i min ta wana ka nga pun si de wo wa tia ai da ge na ni a de kana ko kan ka pani na ri ro non nei kai ko kana antar po na kon te namba e ake wo wa isu wa wo wa akia ono wa ono wa ono wa isu wa ni mea wa ke kona ne pe ni mea ona kon pasgnz@gmail.com ke na kona ya website asdpacifica.org.nz ayo ami opportunity in kami karo ke pon siwa ke to ye ami ate ke to boni ye ami family members ere ye rona te autism ke ta right the pacifica autism group support group ani ibukimi ibukin te ro ro ke te rari ki are ana kona ni po po ki ai ai kan kan te chiri ki te kona bon wapi me den wani me to kona bon wapi me wa no gas o to kona bon te pi me wa
3: ko pa senda ba new zealand on ne i bukin nam po to ka te me to ana kona ra ko ngora
1: pmn Kiribas.
0: Kam na Māori, ki ora si kukurein roa na kinte tai ayo ni mero roa me Miss Random Solution. I mean, contestant number 5, if we can Miss Kiribas 2026. Ko na Māori ni Random Solution, si rangin kukurein men ka haita un kai kukunana pusumaya ara kan mero roa me angkoi yon ara show ayo fie men Kiribas. Ibu kira ngaira tina sini kiripes yon o tiaro anu siran. O ipun na ki ako nande ki yung oraya. Nebe narame roro me ang koen tita yayo. O imay na sina waki na koen anu narame roro ayo. O kay yarari na kay nakuma na koen. Pa saporan kan kina ko riki men. Me ko kaparapara ko mo me ikana tayo aka. Miss Random Solution. Ko pa sandapan tita yayo. O kone meori me men banan piye men kiripes. O pun meiro yaratan ng ora.
4: Yeah, best in that and I'm glad about it. I mean, the best is booking the opportunity. I know I'm in the walk. Khabar apa ay na ba? Ara ngay niyo ema aran tamel den Johnson. Aran sinaw ni Spera. ngai bunai mai sa pa okay mai ro sina ngai ga

0: Pana mara get sa ora min pana fi min fir vas me inu silan na anta te yo ganne. Ah, ke ke me pasina ra no konte bu tran ro ro gi sa tan kata roya e bu ki min te wi ki yo. Ah, ene te te kra i tora. Ah, kona mara ke te bu tran ro ro. Ramilan Charles e no ka kiata. Ben PM min kir vas news. Ante ro ro. Eso me no te kaparapure no konteini are te akina ki pae kapuna pai na sen animating ki e paper sprayed in the Auckland prison awa te rigi na e tako te rongo pa men na nari post the corona e kapuna pai nimet te na sayo e kalip mo e fa uo e min te paper spray an ki e kapurek in the Mount Eaton Corrections Facility te apasare bukina ki pa ngai are karawa te makure yo me e aki kona an kosina kwa ki muharanan te tae yo e pun sa sana ki te pore na saut me e ka meuna ki te tangi ni kaitara. Nanamus te Chiuri. E sana kata te peiangana me te nui te Niue Language Commission te te kanganga pun men te kapungana te AI Generated Language Publications e te pengai ni kina ke kapungana kina te en website me sana. E tako te ngorongo pa e karawaki a men katoa kina pa te Niue en English Phrase Book a ni kapungana kua kina men te riku watanga a wapi me tenu. E tako tako ta chair shop pa te maguri pua kai o, e ka buri tata aruni e tete, o tete en tepe e niwe. E na karaki te kapo mi in te mani e na kapaka ki na konte usu tungana e kain sa amo, yon Auckland, in te maise ni mewa tanga. E tako te rongo pa, e sa ni karaki te maguri pua ka, e sa ni karaki te maguri pua ka nia ki rapatan te meti, e ye me te kain tu usu wa yo, in te body bag. E ngora e kina ki te kisa yuru ni te kapo wi, ai tako tu su wa yopa a kapeni a asani kapeni a rua watanga e bukin te funeral ane karo ngu watanga o me ua me te paki ni metere e nia kia ira patan na yau neine te usu wa yopa e punu rua kin rogon te cyclone Gabriel te wana te reiki wina a are a kuni a yei pa e nia kia ira patan a yau neine ina nun te party pek asa kain te pat asa kain te te pati mori ni kata ora wa arun ya kain pe me arun de ya kawai na ba po pa na to kan kai yon te coalition government in the mangari ne ne yo yon kawai na kain koro ki yon nusin eta ko tan ro ba ya koro koro kai arun ka unga ki ya kain mauri pa ana ka pai hara yen te mauri ro a ni ka pe ne kan te ro eta ko te ppc na na ripos pa ya kon te bua isipi me wo ma sin te yen kai buke ai ka asana pen karia kaki. Pa anapus indo sina ko pun mente merawa at the Strait of Hormuz. E tako tan orongo pa ya karawa kayo, I mean, the sign ahi meren tepe, ai Amerika au Iran. Ai kan tepeo tan orongo ki sepas wayan chan kata uraya, sepas wayan ko miri ala tahan nongoran panan PM men kiri bas meinu sinan. E tikarai dongoran ko miri the weekend ayo.
1: PMN Kiribati.

0: Te tangai e bon wanwa te minisi min te awata pi mata wana o te tape o te minisi mea kai te saongora se na reisiko me ra interview ar isko rai angkwa me ne Miss Judiciary e puke nua watanga wapi maono wana konta kai noa matai o ke te Miss Kiribas Pageant 2026 one of the te mene neba te te ineini e yanga kan e kan dana re e kan nira neba te kan taka poto e puke nua watanga wapi maono wa te Miss Kiribas. Sinang ko kare pe ere kine pe na tai rari kira. Sika kai tau kai e kona ere kia na tai me ngai ra. Yuri riwa kon na nari pantai ina nun tapi tapi na nikakatau roi na kon te Miss Kiribas. Are naru na raka matai ante ponga yu starts te the floats ge i hana pera e Kiribas. Au kanda nga pere ke mi tai ta ne ge ngai ra bon na ki me sinang kai tau pa e kona ere kia tai ne ta ki me tai nei ne kai ge Naro naro kwa san nungo raya Miss Random Solution ang kai sinang mga na kwa ni Miss Judiciary. Ngayari, tay kiki mei, ke? Ka kakani ay di song rapa. Tapi wati minis mga kayo kuna ngo panahan di tay na ini. And then di Judiciary, di po taki ni ka po huwi ipukin di Miss Kiribas 2020s.
1: Celebrating Kiribas Language Week with PMN Kiribas.
0: Kam na pene ni Maori, hello, alakita, kia ora. Nami kong rayo PMN Kiribas ni o di taya yu isi kan siya na koi mito wana di Pacific Autism Group Support Group ke di PASG e re kakarawa. Waki Somerville School, the address at 88 Tripoli Road, Ipamua. Te tain kane men te wate wina te ngapung na kon te wate wana te imin tawanou. Ayong kane te support group meeting dates ake e na korawaki ay ayo te kanapong wapi mete nuan mei te kanapong wapi mea wawan nakas. Kine pe te kanapong te bi mea wan November. Ngai ere kana ake mi availability in den daya ke ke yesan da ke ni den an data kan ni ye ne ben not date ke re ko kana ro na pa ko kana ni make it ti ao de buin den abang na kon ti ao to wana i min ta wana ka nga bon si de wo wa ti ao ai da ke na ni a de kana ko kan ka pani na ri ro no na kai ko kana antar po na kon te namba e ake wo wa isu wa wo wa akia onoua i suwa ni meawa. Ke kona nepe ni email na kwa ni pasgnz@gmail.com ke na kwa na ya website de asdpacifica.org.nz. Ayo am your opportunity in kami karo ke ponsiwa ke to yei ami ate ke to abuni yei ami family members eri yei rona te autism ke tauroi te Pacifica Autism Group Support Group ane ipugin te mero ro ke terari ki are ana kona ni po po ki ai ai kan kan te tiri ki te kona bon wa bimeden wa ni mei te kona bon wa bimeo wa nogas o te kona bon te bimeo wa

0: Pi e meni ki repa se waya ki na kana kwante kana kwa na en tiara monte te mea roa. Kana koka ko ua pai uru ka kiswa ante makuri o tangire ni kara kwa amtangi tang. Reita ki mea pi e meni on the number ake wanua ake akea is wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona arapan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ake akea tenua onowa onowa rai warai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Hari e ni kara kwa ki te yantangi tang wabu ki tapong menta tai are e kana kwa ki ai te kana kwa
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kia ora tātou katoa, taka me aurea te ingana koe miara tāna ora. Te tei a io o Strang ni kukurei. Dei taki me, I mean, consistent number three, and then guaram.
3: Ni tabo gori kia ieta.
2: O kora pai pukin te Miss Kiribati 2026. Next ten te pusumai ni ka me auri me te tei nei a io. Ke o asina waki mea ngai ani mea roro nam kua ngora iu e PMN Kiribas. Kona neauri au kāra ki nakon PMN Kiribas, ko pēs ndapa nam tairi wakon am katapitapi ni kakataurai wakin te Miss Kiribas ua tanga wapi maono wa kua wara mea mei kan?
3: Kora pa meauri meauri nate, ko pēs ndapa imi mea rurung, ea.
2: O i maina sena rei sena kon nara sisera ki ki, anna kai na kua mua na koi mita tei a iyo eta merua, pa kona ka parapara kua mua na koi a arata anna ngora, ita ko bapu nangi inga inga, ni ka niki na Riki nāki, ina rei, aongora meinu siran, ngaira meikai meinu siran, sarang ka niki na kone pe tei oa ka kai na kua na koi.
3: Ngai oko pes, riki ndapa pi emin, kiri pes, nam tai na pe, ka kukuna na pe nrana rei, ndi ya utai nang kami o, maina na lagi o kam na punpere mona ni meuri, tani me taku ta nora ra ngai ni tabukori ran to nau ke eta oran sinau ni resu e bi meru awa u de gini meu o i am consistent number 3 ite men de chit de shuri e arana ni ki de best po ta ki ni ka po wi in turn ga ida dia o e ya kana si ngai a tan sa
2: O kona ngira pari ki wara ge ya pun kaka kanta inti taka pūtua. E wara ngai taka kata uroa ya iyo ki. Tell us about a my light nam journey so far ni kaka kata uroa ipukin te Miss Kiribati 2026.
3: Hangai, ya kana kona no, pari pun sepatu muantai. Ya pun kana kona no, ya kana no bui me so far eneng tameru di kinagia dari unika pūtua. Tanga pun the journey ne me tara kind of jobis kind of judiciary or iyan kind of diary de tera beta mi de study tere ini kiri pes de ngai ngai ya ona na pa
2: ngai ya and if you had to choose some favorite thing to do while preparing for the Miss Kiribati best what would it be
3: I think it's learning new stuff for example ikabin ngai di pe Oh, nga niya sabali ki, yari niya nga nang ki, kakakataw roi na konta, takabosi ki roi ay.
2: Oh,
3: yan ang namegi na gay, titi na ini ni kiri best roi roi.
2: Ay, kaya na nga ni. Oh, tira wa ki, nipota ki, takabuwi ki, sina tara mo ang makuri ki, ako tako pa ko in chue ni kani. Kaya tira na wa ki, karoya de, nipota ki, nikabuwi ni work together with communities to promote tira na rei tira u, timi roi, di, tōpera akin te nan i kakiriwe?
3: Nā, ngai e te, ana te moan mo, e ngai the program awareness a karawa ki, the access to justice. Nā, nā, yō re, pō tā ki a te rāna re, te, tanga, instead of people coming to us, there's a project that e karawa ki in a, o meta an, kind of judiciary and I reach out na koya din ano amet. Ibukin na tagi na yung human rights o may nga royan di may nga at tagi na pa ananaki ang ano to akay na no po kaya kayang di to taragi na yung kanga nga may pega rarigi ano instead of them coming to us ngayon si karo de outreach program na koya naroon na eskaro yan ang towa ng kaya inaroon na journey ayo de na kung kabaragin na nandere yung kabaragi ate yo ibang tandere yo Aning mais niya na services de pota kini ka buwi ay karoy ay bukin na yu. Narin to wana niya te hotline ayo de 24-7 de yes pa on trial ang kay yes pa nito ko ibugi me e on trial yon tarawa mo ang kay. Ayo ka ngay ite ina kari ilikide kiti ki me te tananusu pre families.
2: Ngay ya. Can you tell us
3: about... I'm the one in a service.
2: Ngay ya. Can you tell us a bit more about the hotline and the tirana the botoni yang we yay the service on?
3: Ayura ng kanato ay yay nanan ni miyangam o yay ta kanga ngere to imerina me boom e nasim o am relatives o ina kona ayon dan arere otare bonia 152 the number o can I basically on domestic violence
2: Hey.
3: Imerina ya tiranusu. O na yo ko ko 152 o ana konan help are the tainere. Pe 24/7 de para bon na yo.
2: Ay ya, o denan ba ne rich no ya pure semen ke te pota ke ne kapo wi te.
3: Te pota ke ne kapo wi. Ana na tare bon ya 152 o sta bo yero konaya o ta te protection o.
2: Ay ya.
3: Na kon kana na ko na kon jo mata ya tangi ya te they're having problems with that person and then they want to like keep them to like yeah and at this then I yourself man at the protection or don gan in adige men the hotline service that I 152
2: onang dab what happened I'm sharing nana and I hope it ke poko yan ba na ke to ab asai men at the service and me my na ke to ab an nora ra mero ron kayo o ata na the service on oh ko nan te yo gari gin spata te bewa mahuri koi as a young person ko kominan di ta pani ka po wi ke tera pa ya konang konang na no ya in din dra na rin din te mahurin de ta pani ka po wi o ami outreach na ko ya communities ara young ara youth ay ako
3: pa sa din daban nam sa sira ko te mondo ay ka nga na na ngi man na na ke the opportunity ayo ari bukin de tapo sigiro ayo ang pun kangas ya kiro ina non takan ka bos kiro ay me ining tigin na non na ya target na kaya rang na de ay theme rang ay access to justice na ko ya de nasi ni kilipas yon na tere kilipas pero ang ino meta aswa ina tayo gi aswa ina tayo human rights but men na may kung tete ana puto niya mo roy ni Mr. Judiciary ya ngay puno ko kure na yan like na na take part I bukin de bayayo kanga ina promotes on a service that the judiciary na koya te puta no meta pa na kona na ta ka baia bukin kamenu aki ya ke pegara na go ang ando ngai te baia te kiga ina no ke yari ang ai roi de kin join the baia yo ban nari ki pana aya voice the non vulnerable people ke te puta ke na ka bowi na koya the non vulnerable people I kai gon na pere ki besai
2: And if you were given the chance to introduce one reform that would danari, kamatuari ge strengthen the access to justice in Gribes, derana or why?
3: They got to get paid with the potan lama. Android them one ngay. Kanga Android the initiative ba ineng tangidia ba sinapen in work with kanga sexy guy in the pota kin kapo we na puning iron katene. Tenas ni Gribes yon na bere Gribes ayo. Ke te tigare ke me tigare ke pay me to pota no me tapa men na yo o ana ki ai wana ni me hon de te na ki are ke ka ina no ye ki kira wa wa tai ya ke ana kan tu ka ke men na yo ngai ro ana work well me ana ki ne me ka te pota ki ne ka pu wi pa ni na me ka te pota ki ne ka pu wi ke bare I ro ye to ana ka te ki ne ta ka pu wi ana ka pu ri ya ki ne men ne sina te pota ki ne ka pu wi ja ke ta kin te so te ri ai na ko ya te na sini ki te pes Nayari, ngay raw ti, tirita ni wagi. Yan ang kakawagi sa si Marinara. Me, ari jobis, me bun ngay rin kapya ni, na kuya at arabutan no meta, o bun arabutan no meta ni, na bun I Marinara. Ay, dahi, kay, dahi.
2: As a young person, ke, tirana the biggest legal ke the social challenge te, a face ng kaya rayud ni kiripes, o kung nakangan address the issue ani. Yang ano ko na kayo, this is right.

0: Nā, mea tai, ai kai o pina te ei, ne? Pā, e kata pua karo a kina i o anu anki, o gua i eu nō ametan jo ametan kato ka naru nā anki, eri tapi mena puska ni ero aia, a kato ka i on social media, o mena tā gin de, de lo, ana kona ne, tō pera i ei kai, an tō pera ka hanga i kai. Pari ana, ana mea ku o, ana tāne, Ei, ei, human rights nā kiki ki o, kanga e kuna ni nurui ino me tai e ki. A to wana ne pun education di. Kanga te reide ina ko ia. Pusa ki si a te ai mei pun ngaira ni tapia ni ikai. Pa ha kari ke tapia min paia pain taka aru mea ka tai ene nang ruin ana reputation o. Ana mental health di o me tai kuna ni bleed si sua sa e ki. Na na ikai gan understand o ana ngai ro wana. Ana na mekin na re na mekin na mekin no me tai kiki o ana kuna ni ene. Ana kona nen da na rin prevent these not just sare kain ko ta ka bogu me pu no me ta ne ta rin na yate kan se pa se pa na ko yate
1: o ko te ki na te te so aki kiribes as many traditional laws or ye na customs e ara re have guided us for communities ke ara communities for generations or as a as re as society continues to evolve sinakangan hona tena introductions ai kai while also embracing the modern laws ke tena so ang kai ni ni dan are in to perai tena kanga
0: ngai ro te man bai te kari mo akin te tangira e te tangira ro ra ngai ra igiri pes na ren kari kari mo te ara na mekin tangira na goya tarira me manera ke yo avana goira o in report at the kanga ngai us kai dia merta ngiro se report instead of doing them harm as well kanga an ngai ro arun to apera kin nan i bugin dia ha kin nam sira kya
1: on the sinana wan de dm de rega yo ta nga wapi mo no wa de kiribes independence dm e kanga ngwa go ringa
0: sustained momentum for resilient future.
1: Ora pati me atwanna na makara i bukin tiki ra kera me me oroira. Kokona shia some thoughts on that team yera pa khawa ki pas na makuri ngaira as a nation to what the team ayo.
0: Ina nga khawa ki yera team ayo ki i bukisa ki bukin na rito. Ai bun the team esa ngana ki meirun te tau te hame i bukin ne kun e contribute ne nokon dikira ken na pera e sustain momentum for resilient future sai ke si begin dikira kera to nokon tai kana ro me pe kas karoi na bankai e nokon an contribute nokon dikira ken na nation nokon tai kana ro ko kia tanan yang wants ne tanan ai ro te tima yo nan khava ki peria na mais tanan yang ai kana cross me gain nan tan de sunrai ari nokon an te gina ke me to men na ye sai tap men na ki na ki tap men tara side ngai ra ki yo ai kayo no kona ni tenin ni buga aro tapanin ki ara nation na yo kin di ira ken ai kin tenani yo ai ka mai so no kona contribute no kondi ira ken na perai
1: Inu sira no an katoare rika si also celebrate the Kiribati Language Week o sinang kakabaya bayara ari e fo loi ntai never the Independence Week ki o nga yatain musrawa tende reirei Koe as a young person ke, what would your advice be na koe a te inu si iran na ke e arare ke agi toto ki celebrate the language week ke o te rana am thoughts me am yangon te te tima yo e karina tiang ara tima o tanga wapi maonawa. Karina tiang tauroi na konte muiyo ko o kapura rikiara ni kiripes. Karina tiang tauroi na konte muiyo ko o kapura rikiara ni
0: kiribes kaya na ko na ko im. Kakawa ka ba snacks yung ora? Yung ora ba rin ka bukin na am sira ka? Nung ay on mes na makuriya. Nagin sinakadin niya ang ira. Pas na tauroy na ko ni miyok wara. Kaya nga nagay ti miyok ako ang anak ko apun tauroy niyan bus maya. Iko si ko pangkiti kiribes eh. Kwa kya nga ang amtay ki. Kwa kita taparay ay bukin na tem. Yang naren to wana rang aya au example ye na yu akakin ngana to ero ere kirum the crown ngai ere kirum the crown no kala mga tau roi ni ko ta tem na kun the pacific pageant ngai ana au example to wana nang kunani de kete ke me mi mani bikin che kita tapara o ga bura ko bo ni kete ki pes
1: Konang besin daba nam sharing ki. O sinang karapa ko nam tayi ako asan nang aniran tayi ka iyo. Tatayi iyo ipagira tanong ora yon PMN ki ribes. So ito ko pamay ka iyo ya. Ya toto ki nebe au sisiraki. Ya ki toki dinano ki eme nang kangati tayi tau ira. Ngayari ya punta pe katapanan kakay tau na koy ma yutay yo kayangan ko. Tatayi ato meru ayon. Pakopun ka bebe niya meiro.
0: Besin daba. Kani deman boy mo ikan mention te our sponsors, ayah. Is the program are you a sponsor? And I mean the PJSB, get the Pacific Justice Sector Program, or the UN Women. And I begin access to justice. Kaya bun di outreach roy, but the buto niya on na yo ano ko na reach out din tena sini kiri pesen tapen ina nun tayin desi buray. Aya message siya. O to one adigi. Kabara ubri maning ano ko ni ko ata ate ung demuan ayon na bun di niya man ni ko ata ate.
1: Kanan ko
0: Ay kain mera ke, at mene ni kunaw, ta mena. Pero ano to, o ay punta kayang. Kiera nung ka ni kawa na rita kaya. Ayan. O ay pun panaw rin ni kawa nga na nanoy, dari umamano, kaya kaya wariri, kaya ta young ones, ano, they met on like, nagita paraya. Kani ngayon, pangayang anaki, ana, kita paraya, ana. Ingin, kaya kita uro, ay, still do it, like, inang kawa gidi ako karoya na kun ako karoya ke karoya o to ko feel and ari ke pareriam na kun tai gana ro na kun nei pun makia ai pun makia am contribution na kun do to paye ko nyoko kina ko yai e yang sing ai ano pa na ne ari ke ngate karoya na ko yai tari una nan ne yai ne ka ta roi na kun to ko no bungai mai ra yo the floats ai pun na kun na be the main events ra in kun tai
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Women Kiribes.
1: Ako na pero kita sa ora. Ay kahit na namba ay kaya ko nang taraboni ay kundi ita kimi ngay ay bukini kaya kaya kinta ipopoki kanaro na pa. Gate man na kita ako ay nanoa te meroro. Aw, ako na taraboni na kundi namba. Tuwa na isua tenua isua. Kaya ako na pentekso na kundi namba. Tuwa na isua tenua isua. Hindi tayo na pero kota ngiria. Aw kito kora kaya kaya kita ay tao ay kita ipopoki yo. Pero wapi mayo at yao. Ni katua pong. Kotangi dia nengan meroro kita nengan nengka karapa kau tu tanah meh te counselor esan trainee aki meh nengka tanah ya aki bukan dari ti terayu ti tapra. Di tak nengan tanah bantu wana isu atenu isu kau koran taraponi ya kapuak ke kana wam teks tu wana isu atenu isu au ki wapi meh watewa. Ina pengen the lifeline the tarapon number ya ke wanua aki ni meh wa au atenu. Tenua ni mewa awa, tenambarikane. Ake wanua ake ake, ni mewa awa tenua, tenua ni mewa awa. Kaya pandarapa na kandarakai, ake ruewa ponio on Auckland, ni mewa uowa, uowa, uowa, ruewa, ruewa, ruewa. Tenambarikane, ake ruewa, ni mewa uowa, uowa, uowa, ruewa, ruewa, ruewa. Kaya pantex, kangai help, kaya awa tenua ni mewa isua. Kukona tex, antarapa na koya, Ntetaina para ko taina no ya kita ntetaina para ko tangiria. Ibukin the suicide prevention help line. Kamu kan nanti tak merangai. Aki ane mewa, aki wanua, wanua wua wanua, wanua no wane mewa tanam barikan. Aki ane mewa, aki wanua, wanua wua wanua, wanua no wane mewa. Ibukin the youth line. Kamu kan kami nanti tak kain turun dikira kita kami kita kain the youth kita kan ampun kita tangiria kan meroro kena ayo. Amkanganga kita program akia wanua akia akia tenua isu wanoa onoa tenua tenua tenambarikan akia wanua akia akia tenua isu wanoa onoa tenua tenua kia kampun konan teks nakondari wawa tenua awa ya ki kapuaki ibu kinta ipopo kaya rena kipa the Samaritans kita ato kora kikana ipopo kina pa ayya namba ako nandaki akia wanua akia akia isu wanoa Onoa, onoa, onoa, tenambarikan. Ake wanua, ake, ake. Isua, uwa, onoa, onoa, onoa, onoa. Oikan ditepi watanan tarapun, naka muna nrita kinokoye, ya pedenek kapuwa ki, oh, nika kampuna, nika menana, ditai.
0: Kopesin dapat New Zealand on ni, ibukin nampu tukati metuan, nakon narako angora.

Trai weekend te tēnei ki te pēs wawatanga o wapui mānoa. Happy ki language week, men PMN ki te pēs. O ara kamauri na koimi, tēnā sini ki te pēs, ke kamāpene nungora na kwanda mi kongora iyo. Sitang kukurei nda isi nga min te taireka iyo, te akan te ki te language week, are na Karawak. Ni mua men tabonga iyo, ni mewan surai wawatanga o wapui mānoa. Are akairaki iron te kurupu, te sports kurupu, chaos. Kiribati Association of Sports are na pōna ia tapu i Tauranga Mount Maunganui o ni mwanda pōnga iu men ni mewan surai o na karawak in the Mount Sports Recreation Center the address the corner of Mount Maunganui and Hall Road i Tauranga. The dress code ngane bukami Sunday Island Best. Ngai are kami ake kamna ko kaputun nai ning kami ka kaputun maani ning kami ke wea amna uru wea ka nga kusika men tonu tonu roi ke era maani. O ena po ngane men jawa tebu ime towana ngai are kama apene ni pusia ki roko yon jetai pa yon anu ngaki roi to program o ena kandani ngaki pa ena para jawa tenu ngai are roko mi montain roko mi Romi yon te tai ngai ere man pun man tai ne ben paranti the program man ke pirin piripiri ne te tai yon te the program me nge nani o te program gane bukin te tabes an te tabes ai yo o ina pun krawa ki te Te pusa mai, roi a kanti, unumani, roi a unumani, ki? Hirondo unumani, o ere, puni ai nepe takatoka peau. Era mani, ki? Takatoka peau. Ina kore, ina po tokoro porei. Anning kane ni kauka kin te weekend te tene ki te pes. O puni ai nepe tina. Anin eki ana kana kua ki ai nepe to combine service. Ana korawa kin te daine pe ani. Ani men tia wate, te pui mewa kangan tain te te lunch ke. Kane mga yeti me mero ro e ka ana korawa ki ke me iro yete na an kes, peso kes, ake ana rogane pen te tai ani. E wara te saongra ake, nga yari te mamani nga ke te program na konte te ngapong en kai ke. Te mwana pong kane, ware pun kaukakin te sports, ya pun piri ne pen karawata kane mea pong ke te finals, te sports ibukin te volleyball starts men te mwana pong ni karo kwa the finals at the kapong o mga taka ni mga pongkan niya di the basketball o ang tiyo kano pongkan hari yan ako kaina ke yapo tayo na yapo na tayo tiki dibes showcase ana maye me ana anini nda tayo ane ke ibon nda tayo celebration ngaya hari tera tawi ngami kaindi kaini ki dibes ake kamene nami yaos kamene kamene nora ang kai ke Te rata wing kami ira wakin te the celebration ke enang roko ni kaungana ke pari mga po ne petain te te koi kota ki ke ara kanta ni nga pakampun na pe ni nincho yo kam naunga ne pe mena simi mesu bu mi ke pari te tai ne pe te holiday ngay ere pan takati kiroi paran PMN ki di bes takati kiroi kami o kwa tai ne pe Yeah, kwa tai ne pe He never give aways. Nte tai ane, ntai ane, ntai ane, ntai ane, ntai ane, sakai sipo, i taulanga langa, ange, yang sakai sipo, i taulanga. Tai mene, nako meyen, say hello, nako ira, kameauri ira, sina kameauri ne, kami, sina kani kinai ne, kami, o sina kanata ne, mi story, ke tira, nakakawa, kinti language, we kayo, yera, pasina rungai, yon, na, o tiaro, ayo, ke, ngayere, tisongra, sakai sipo, ike, ya, kanana, ume, sa kanako kakain na itaw.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.
2: Oi pontinga te gamauri te gatigarai na goia. Koraki ke aspara ya te kende pong te wike yo. A ti nona na pa te weekend. Pon te gatigarai men banan ki te pasi ni bukin na mi to kana kai ere gama. Eve gati mana kari yo na riki na mi korun to wana riki mi diriki. A oi pon na mi pa wale te mauri te roi. Oh, te tapo mo. Oh, tukunan kan na yung kan ni. Atas, nakana ko na kami.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: 531 PI, bringing Pacific people together.
2: Oh, taka me ori e Benny. E Benny ha buena no im de song rare ko te me ton ro ni ra. On ko ye re me ngari ke am dai na ko ira. Te tai ri ki. Te taka te no kan bonga man te me ro ayo ki. Pongin na ra language we ki ngai ra kain ki di best. Sa pon ta pega te banana ka me ori. Ku na me ori ri ki men. Banana m ko ngor ayo ngai ra ro mi ta to ni ta tai yo. Oh, ciao su no ka on te tai ri ka yo. O sirang ko ko rein de ta ke me ang kami. Te potoni yang ipukin te ririka yo ipukin te Kiribas Language Week wo watanga awa pui ma anawa agana kataya yes te ririka yo te te mareka ngai karina tiang a tau rai na konte muia ko a kabura rikiara ni Kiribas karina tiang tau rai na konte muia ko a kabura rikiara ni Kiribas ai ka mea una nora ne pa te te maio enang katike nano ke te te maio ka ngai bonde te ngai rau ngai ke ngai poniro au kapara na kwante te mai yo au ka ngai bon te veve te na goira ke ngai rete na sini kiri bes ke ba sina te mea tua o sina ke ke ia ke maa ke sina ka pura pura pera i kiri bes nta po a ke sina ko ia iki o sina ka ngani koro ia ikai pa men kateira ratete ara showcasing ara ara tans ke nda ba ke se o tore ire ya ki ne ya ne ba torara ni ma kurin ta ba se ma kuri ya ke greeting words na ga ke meori ta ko wa ma sa po ke what the song ora ana nga ki ka nga nga ka ne ro ka no shi ne ba no ya ro ni ma kuri ke me nan ka ga ire ke ro ya ke ta pon ro ro me sa ka ni kripes e ora ke ta ndi ra mo shi ga yo ro ra ga ra te na se ni kripes o sa pon be vi ti ya ke men nar ti ma yo ke Sika hunga aki, men nanu aki, nanu anu aki pasina. Karina, ni karibu angira ngaira ikiribes ni kao siya. Ngaira te ikiribes ke, iri nanun te tangira, te akoi, te momua meda I bundana qualities ni ka bani te ikiribes. Nang tunu tunu yeyo, nang sika sika yeyo, men me meti aki naki ya yera ki. Ay, kai yi tako bakampun bani na tayo yera basina aki. Kwa kwa se yon jabe yo anu siran ke apun mai sa pe kai ge mer mai rai rang dawata ya rari pun da yo kate ira men wara ke se pun de kira ke se kar kira ke ge ngai rai kiri pes ke ngai ari sa benen kapura sa ira se I kar ke pein ka pein ke sni kar ke pein ni encourage one another and work with each other in unity as one ge bas na karikira ke ira ngai rai kiri pes ni ko awa yo an dia bayu enu sira na sa kia pera me ere ke pa pera ngai ke ai to wana ra home there's so many opportunities out there de ta pa yo as nang si era re I think it's sinang sinang lucky o sinang privilege kai konan de ke te spanga yo me ron ta merari karawan ke ta ta pimenira na ko ke pa kanoko pun karawan yang wei I bet in the kibai, ya ke kukaina nui an tere ire ike. Tera na toko na karoam research in tera. Ya ite computer, ya ite laptop, provided men tere ire ike. Tera na rik toko na nakon te o noarak. Ya ite na specialist ipuke noarak e kaka kokoro ke. Specifically na kon noarak e mara kukaina nua. Te bobo ke iron te toa kita ke. Sinang fortunate on blessed mena kayo anu sira no ngai personally pon nai kayo view ke terari rom te te song ora ke karina chang tau rai na kon te miyo ko a kapura rikiam ni kiribas wo wa tenga awa pi ma onowa sina ben te rai na nan la language we kayo ke a sina kanwa to wanna to kona mo ke celebrate ni ko ka ti ron kana ko start kanga sina kana ko start but it was from one the bong was the first day of the ranare the Kiribas language week 2026

0: Ka meori te ka meori na komita sa ngora are o te mea toan roa ni rong koi. Are iri iri kam taina ira rike nante taire kia te mea roa iyo. Ai puan ngopi ngai te menis ike na kon te awato wana. Sina te mea toan roa na kon amka ngora iyo pia meni kiripasi. Men narata po igo e Manukau, Auckland, New Zealand. O kwa tai amu ake. Da wikira kai kai. Te wikira kai enu wik in the Kiribati Language Week. O ye yara giveaway ngai yare. Sakai sipo i taurang ake. Sa kai spui ta orang bakona noria paterana sina koroya. Ngayari, don't miss out on this giveaway of ours. Na koi mi begin to give us language where we ka yo wo watanga au wa pima o no.
1: I get the baya ka kukure ira rikin na koro nanon ami yango o am kantani nga. Morara rikin tere ire. Takataka menasim o meruruwa ki na bonganan katian ta yan kouru. Me kantani nga ay ka ariyan koro bukiya. Tata yan kouru ay ka na koro bukina. Tetei e vea hoa kien tetei e yana anau. Pai aki nana ia pon na kon nere tangiria o anu konaan koroi yana sim. Tai mani ngare rang ni kakawak paina yei to kouru ai koroi ya amutu.

0: Pukin tira pa kona tapara para na kais po mana sariri ya matay. E kakawa ki pa kona kare kaya amrik taki o ni kikina e mo te tamero mana sariri ya matay. A kona kona ni korawanin tay ya mo te wako. Kana kona kona na ya matay men na yariri a tay tapara kare kaya temere na waririki a sisira kina na sariri ya matay. Pa e wara na kiki yakin sariri a nungora na pairun te sariri ya ni pa tira te yang ni pupu kina koim. E kona koroya pa pukan na nariri o na kiki yakin esim tariri. Ari ko na koroi na nunu mayang. Tapay ka awa ki pata perang ira karo. Sina buki na sira na yara iri na nunu mayang.
1: Ara ka tayna perang tapay tapay ki mayara tayo tayo puni kinakira ano po ngay ka yara tayo tayo na tikira ka rita tawa ki ay na yara iri. Irang ni ka awa ki pagona riya ki na nasim matakin ta ka tayo o tira pa ka unta tayo ni kiri pesi ni mo amende mayang. Uko ukeria o po noria pa ya tayo kinak o ni ka ko awa ki pa ya kora kora po ngan tira pa ka unta tayo ni po noy nam tayo on tayo tayo ki tapay uwa.
2: Celebrating Kiribati Language Week with PMN Kiribati.
3: 531 PI.
4: You're now listening to PMN Kiribati.
0: PMN Kiribati wey ki na kana konte kana bana entiara monte tenaro. Kana ko ka ko wa pa uru ka kiswan de makuri. O tangire ni karo kwam tangitang. Rita ki ma PMN on the number. Ake wan wa ke ake is wono wetenua tenua awawawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kobun kona na pandita ki ma the Broadcasting Standards Authority the number. Ake wan wa ke ake tenua onowa onowa. Rai wa rai wa onowa. Kena kon na your website bsa.govt.nz. Hari ni karo kwa kita yang tangitang. Wabu kita pung mentatai ari karo kwa kia ita kanok panah.

pun te pewa te minisin kai min te awa tauan an takarangai ne amon te skawara rei a yo, ok? Ai pun ta pewa riki te minis o aya puar taini musra wa merar kim ina non am kong rai yo an te tairi kai yo na wan takarangai na yo ani miawa in surai wo tanga wapi maonowa ara muan pungi bukin te diri kai yo to celebrate ara language week Kiribati language week nga yari sinang kukuri ane ki meri meri men non rakin tiki maari rei kaya na mga puar taini kakai sepo mian kani tapi wari kiti awa ke yang sakai sepo itaurang ake ngay naro itaurang asin takau kukia yo oi Inang excited ngayari. Te me me sa guys boy ke no me no rai take a photo with me ke no me ban ravia time me na ravia am rong rong na ravia pana me mon te ka khong ra ke oh ngayari sinang look forward te mama ning ana pare throughout the week again ye yara giveaways ngayari kana ko kan na tegere ke patana sa guys boy ke ta orang again te manapong ni karo kwa ka ke no kan me Bong. Nengen nane te song wara ki. Sina kaka te rongrong me te unumani. Are me rongrong me te unumani. Are re ne are. Kampun pene ni kina. Pepeis ka to umun. Ni pukin te me rongrong. Nam kona are anake te tekiri bas. Ke te me rongrong ayo are. Sinang kakaitaw ane kakatong ane kaya kona ane kera. Kakauri nga kira ronte unumani ayo ipukin. Kanuan wara nga ira ikiri pesa ki yara ira ito wakia ongora ki akia kanara tepen nungo buken nara kiri pesa culture ara rana ara identity ke o ikai tepe watanan meru uro ake siya san kakaroi meto unumani erine yu o sirang ni kakaita upa erike pa kakauri nga kira na kakauri nga kira katoa week meron to unumani erine yu onkai sa mga tokare te kiri pesa language week o even better ke me eyang ngayare sina di miato era kim de songoran karo ara ta yare sina mawe era kim te awa takara ngai na yo denge nani o sara sina ko nam ko ngora yo pi em men gribes nara ta po yo monoko Auckland New Zealand a rami ngai ta ni ta ta yo o chaos and

0: PMN Kiribati.
1: Kore ngā rike te sa orana panan PMN Kiribati. Hau iu tukua orana raka i pēna, ane sika kana kua anake te o kape nukan te Kiribati. Ka kata oroa ki tukua ora ayo iron paisika tōm. Nā pusamaya tūru mane, nā koe ira ngande ke tōa nukon tukua ora. Kone Māori tōru mane. Kua wara mena matapuan?
2: Māori o ora ba. I mea rungi noa ina ba, era pa te atua nara tangi rawa nā koe. Era pa te tai ai o ngaya mea ngare ke, are sina kona ane noa poin, tupa uai, na paka uai ka sitaku pa, enari ki pahana poin, ka katonga te tera si tungaru, nta poi ke mena iai, i sina niku nara poin nui nda pana. Te tai ai o sika kua ua pa, tai ai ka me matua, tai ai ka kanganga, pa kari angi pua kai ka pas, nā oai ka me matua, A te kiripasi ni kua wāna, ni pura ua kinda pua nā ki kaitara me te imerupu. Mena inapu china nun tina moroi. A te akina ki te te irong tu wāre e anga te introduction i mai nau te te anika wai pā. Ka pēan nukana, a kua ua. Ka pēan te nuka i rong te kiripasi pun na anapai rōna e tō tokanika iei. A wara hama te temenda ari ka ngānta iarana. Tu wāre na kunda nā, ri tērere. Men te tapua re mele ye tau karawa. Ka kou wā ki pa ewa e nana kona nā te aine an. Nā ngin te ame te apaka. Pai e, e a ki roko. I bukin te angi puaka. Me tu wā yo ngi aro e a karawa ki. Ai, e suanga ki roi i roi un chupuna. Pai na suanga sinana pa. E na kore i rei ya. Nā ke apaka men te kai. Ari. Ai na karawa ki pa te nuota. Ai te nuota ane nari ki paka pe e nukana. Ai na tau wā. E na taua, yo in teka inga na anna pa ya kuroku, te angi puaka, ka yare. Te aka neire ika ngā iaka ki tenuota, ke amiro, ni pondi ki ami in tungaru. Pa akare ka nganga, pa kamkona ni mea uyei, pa apea nukami. Wande te kanga, te rongorongo ibukin teka pea nuka. Inano ni marawa, a enako, ne maani buka, a kare nakoa ki roi atari na, Iro ya mahane nare kapaki. Te aruka te raka. Ae ka kou waki pa e mea uni yende pa ia i pesiana i nanu ni mararawa. A pesiana pun te nan te pakapu ini pen. E mea una pa i mararawa. Ae a koro i oan teka. A te pa iere ena kuma ngai ya. Pa aie i karangi ni kakao ki pa kanuan na rakete. Ate teke te anya ngai ya si te te i oan angai. Bidi ai te meto ai ron te na chini ki pas. E te agina ke pakano an te kete ana wowa de nanna. Pa te wana ai o arana. Te wana te kira yang. A te ka wowa te kira bike. Kano an te kira yang. Kanga pai ni karawa. Aron te porau. To. Te nan. Aroni pirin te itoi ni karawa. Pa, e ka tara, e ta ki tera sini kiripas, pa, e mea unanon te o nā pā te nua. Pa te o nā pā te nua, karawa, o merawa, o tarawa. Ya te kari ki pōi, ni utan te pōme te maki. E ya re kanoan te ke te arei, te kirayang wa te kirayabuke. Aroan te kirayang e pēi kia kia rapataia. Masukun te yao. Toto, te kaini ka mean, kwa ki kona ndi nga rapata na meyo o tani ngamu. Awa i ponda paka uri kita pungu, aka hame na inanon te teaka. Te kiri api ke, pa ai ya kemi na yoan tepa, yoan epa ntapakea. A yoan epa inanon apa ni pakoa. Anuan te kiri api ke, te po inaora ki, te ripena, Ao, diripena pa ngai yare ina kamara ke yon tepe. Dipena ante papai, dipena ante ni, dipena ante kaina. Pa na, ngani ko, kanam akurakuram. Ane kanu anang kanye, yara na kipa diripena. Pa iya iri na ni naka in dipena nako. Pangkai pun te papai, temoni pa ilo unti ikirbes. Adeta waru-waru na iya, menikuro saru na, anaruru na iya. At, Tiripena are e a tākin kante. Tāi te tākin aki. Tiripena are nei pua kinda. Ate akina kiro iya tano toto agre akabona tiriri nanon tikirayang. Ate kain kamen na wakangay. Wakangay yaron iramu na metantay. Ay na binubino. Ate nan na papa iya ikarawagin sumuwa kiroy. Bayara ipon di banana. Ate di banana ipon tirapakaw. Aw, inanon na pan meaw na pati gribas. Kari kaya meaw na may inanon na pan ipakwa. Ada ikanwa ni marawa. Akanwa ni marawa ang kanya, siya kawa. Ayari. Ewa ati na pakaw na kawa. Iro ya, aray kaway. Tani ka para. Tani kare kare. Tani ka pipis. Tani ka sigi. Tani roa. Anang kanya, kanwan. Napa, tigri apike. Ma ekapunganagi angina inanon na pa ni papo. Atira bukin ang kaya na ang kanas posi na pagkawa ikatinong ay kay yang anti gripes ipuni yon na pa na tapo ay yate mauri tiray at tapo mo yaki poveti yaki kaya na no ay yaki taka ganay mene ima iapa na pa ira pa ko ni karike mayo na ima imarawa Ina pakau kadu kian mau na yon tiapa. Ai kai na kian mendana tara mani pai ni karau. Ina nun dana na pakau ni porau. Ngan nanti ta ya ibu kin tara ang kai sina tangin kau kiu kati rei rei ayu. Sina kau kiu kati rei rei ayu pa kangai ti taka. Nta ya kai. Sinora tapi dan ti kai ke sinora mangana. Me sekino sekinora ana original sekinora wa kawena. Yaran kana chanori da pakau wai gamai si sina ken na maina no pakanga ni kos pangara kwata upera ken toaka ale toaka uya aku kola nora da pata ni kapen a tera pakau wan nang kan ni nang ni ko tena no kora kora a tena no rapa ni ko aku kona ko na repondi ki am ni ko wa ko na compare na run tera pakau ni metanga ko mena ilalona Pai nangan ko ni kati metua arum turunu pai. Au tiroi ati tapu mo. Kan sina tara ati itira ni mangan apu ngana ya pai ya kan. Sina kabara mo kan wanti kira yang ati kain kamen. Kain kamen pun tira pakau wadai ya itinan ya usu wai kangana ki. Adela baka wanya pun darana baka menti tiran tamni. Ada sangana ke mairi ya dinne anario. Ao, dela baka tupa yere kanga snori anta e kai. Patero ro tungaru. Kaya wes aya kaita la no pai e ka kaya jina anda baka. Wa kanga aruna yo naba e ka apetira. Na ara kanga ngantite yeyo. Wa sikata yen da reveya na angina e abua aya akire ki na nun peira a sina pu busi na ko ya tiro ro a ora an kai na na te kan kai pa e yang an kan mi ayo sakina na bang wai pun da pata na kapene na ma corona ba si yang an ire to ko wa ri ye na peiro ra tira pa ko ai na ko sha na kun tio na ba ba sakit ti amel amel ten na ka kan ai da pa bonia ya ro richen Ikaria ina pendeka pungana kena principles. Pa aka mende kena peirura. Metira hapu kina. Kai kanga sita pu menang muanda ni pua. Awa yu tepa yere kanga sina kateye nita kima iyoana. Daya yai. Arakati. Ngai yaya kapuai. Pa yai kaka kawa ki. Ipu ki yara pota nomita. Daya yai. Ikanga. Pangana kuna yai tira baka urum ni kaini kamenu. Akua ki kuna nanga. Kuaki ko nang teakin na, ako siyangan sipum. Kekuangan na sim. Ay, wako yan na sim mo, sipum. Kuaki yangan na pen, kuaki yangan niya na pen, kapen. Ano ko na siyangan na, rita pa ibukim. Paana pa'y. Sibubu siyang kay, nako yun na kapen, ang kay, sa amin na yon na utero, o wapen eh, apen ni kapen eh. Nika ni ko siya, pa'yay na pa'y ako na pa'y. Ay, kapen tipi-tipi. Nangai re sika ko wa pa rang nu rang nda no diki ai ro ra ra ka nga nga te ya yo pa ya gi rang ni pe de pa chi do ta na ya Ang ayaran ka na ano pa yai romi. Asa buksin kami matakin na na po yai nasimi a na po yai sipumi. Ita po yai kam na po yai. Paya ko as tiruro a kami min tayo kay. Tiruro in time the modern technology at the 21st century. Ato po ngayo, ade ako si ay tanda pa ko. Ay ka ama ka ruido yun. Ako na ano po po siya na rongorong ay kakakakor. Ako na ano mga kakakirapat ang tapo ay yari tika po wa at yata ano po. Ay yari kang antatay ay. Sari ay, sipa ato na pa ko. O sinasipa sipa ya. O sinakatay ni kapara. Pangkala yung mayroong tigiri pa siya, yung mayari, yung ari. Ay po po taki. Ay na, okay, tira pa tayo. Patira abuki na. Pa sinakatima to a Atei dan tete ni kawai. Kina kati metu ara ta kaura. Kapuni ngai ya kina akida. Yon te on nap. Tekate ya sina unia kin nangka yon sina uguan te ya ite ta uguan inne. Kina aki ta uguan inne. Pa. Kana si ta uguan inne wana buwa bai ka arang ni kakawak. Kaya si aru kong kain te sina tara aru na yawaki metang akawakin dan te library. Akawakin dan te archives. Asi kakawa wa asa aru kong kain. Yon din ang the modern technology as a data and data boon as an ori yamata. Aki ara kuna kay kami ng tapo ikala ruwano. Taita ko pa dira pa kawain niya si pakunia. Iya ka menu kunia ki noon siya tua. Aya ka menu kunia ki na pa iru yamata atin ko. Asi pa kan pa rin na tayo, asi pa rin na tayo. Pasi nori ang tirele ipa kakay. Dapa iya sa makuri yon ayo. Si makuri yon dapa iya the sound wave. Asma kuriyan sa pa yera na kapag the law of reflection. Ari ko na nika kipa sa tami. May yari pa yung kari kong kay. A step na ke. Men na pa ko may ro yari ya pa kasi po. Aya ka nga nika na kung kaya ro ko the modern generation. Aya ka po nga natin na pa ko uwe po. Aya ni kipa ito ya ka kinupa ya ka mimi. Siko na nora diyan na bang kay. Sini me wa jamini siya si ka dobiya. Siko na tiyan tiyan ikaw ay. Na ko yara ko na kaya kaya may naikana tangkay na awarik. Tira abu kina. Kaya karawa kinipaaro nga ki tira pa ko ni kakawa kina ki. Awan yan nakakari kina ki ya turututuwa na metuwa. Ngayon ay rong resek. Pagkitawa ni kanapa. O arakate. Ay kaatuto ko ina pa ko wakan na paanaputan ako. Ay kay. Titawa ninyo. Tayangan na biswa in ruyay. Pangkana kamangan na nila mga nakon tupay-spay ya nakon tabo tabo. Awan ni takati ya nang nupuha ka kasi tawan ninyo. Ang kaya, tuki na ba ya kurakura ti tawan ninyo, tira pa ko wate taypay. Ang kaya ano ko si puminta ay kay. Awan ang kakay, ipan ang kabuto, meron yan ako yon yon na. Awata ko ya, tiya ka na nunga po ya punta pa ko kuwa si pumahalaki ang kay ti arun takati ti ya pepangaro na tidungrong o naman. Ayari sa bubusi. Pasinapinin, Nikai ko ajar apa kau wanita apa kau undang aku wasi na bosi awak nak dia ini nak kabinet yang kita buat awak nak kacir dia anak kau si teror awak kami ni awak nak kena ada mengapa pun bosi ada mengadik kepada kira kira tapi orang ni kau kau si dia ni kau tu lagi ibu naro ada language ada teak atau ada cultural values kacir pakai ekosi raya iba yara na kita ayro yai matang iba ane ara identity kinahakim ibuwa kon ti tapanin pangkana ano pa yai kinahakim ni pon na nuam mare ni pon di kiam ako na diya yai ka dinam yai ka po nga nakim pakukona niyang mata niyang wakir o sinakon mentinani university yai ka apura Ang kaya ko kahit araya, mandam cultural values. Patinaan yung values ay kanapan na mayroon ng takati. O na pa ka huwag kanapas na mayroon yara pa kasi. Sa kipaya ay ako niya kintete na kakakaya niya. Nakarawa kinformulated yung yara ko natin ko. Alika nga sikurin natin, sikunan natin, bako rin spiritual. O atawa kinataka nga nga pa, aki putan ako. Pasitawanin niya. Taka takati ito. Takati yau si ewarun takati iti. Pa takati iti si tau ima uri rei yei. Asi kau pa yei. Asi kanak wata mui buah kama yei. Menipirin narakai. kanarna pa ora tira arana makai na dikati ti arana pa ko wai kai si ta wi bu ya na sira acha ki kona ni kwa moja men mangana kwa kwa me tira bankai a tangiro a kanas pu mu pa ake ayate ya de

me aurida. Ai mungkin kau kara lepa, nak pun turun pai dah. Ai nak pun aru lepa pasin ada roy utai nak. Ada teh kata me aurida roy atap mu, ini kebenci pai ye. Paru rei kara wa, aru rei yon teba, bentap pokia waru rei yon teba ni papo. Sina me aurida, pasin ada roy, pasin atap mu. Mangka kwa ki ko nani kare ke tin mau pri tiro yo ta mu nga na ke to wala wala irum nga na ke te ra ta urum o jama ta pun aya ta iru ye de ko na ne ke ta nga nga ta ina ko ibukin te ignorance aya na ke te ignorance pa te ki o are na na te mata ki pa ko ke te ya ga ye ko na ni pa ka te maru wa ro ko mana nga ang ka na ma ga iru ko amata ibukin mata ki a ka na benen de ke ta nga Negara yang ni kakau ki, tidak pakau. Kena anak tidak pakau ni macam apa? Kena anak ada pun dalam amur region, ada pun di kiam. Pada pakau makan yang gaya anak kali ni kau bukan tepatan nama tak. Aku nak tanya ina nona, ayai, baik aku na support, am principal. Negara kanga, kain kain si kakau kau kata apa ya ya kakau kina, pun dengan kakau. Ang kanakampura, winanon nung aki mi, o kamakimani nga katay na pami, o kamakimani nga napakaw na, akam ko na survive. Dahil ko nandun ko dito, kakangay. Out of state, payakan, paapan na tayo, matayakin ko. Ikaw, ilon din siya wanawan na kakangay, iyaki ko na out of state. But the principle na rin nanon na, e applicable men mo ni karo wan tio na pe ni karo ko ang kai ana ko ne ko ko ngai kar e ayare to sa ka ngai akan ka ang de example do wan e ta ko de de gi pe si bu kin an an wan na pe na ay ye te o me ang o te o me yak ye the dry season or ye the wet season I reserve e kai ko ipa ye accumulate pa in de ka ngang Pai yang sebagai wian tente tekanang ah yang tente roy dekai tente buah ya ni meja mentepo ya ni nak buat tukai tukai tu dia tipin ada tahu tipe tak akan awak pai ni sekiwa tegir pes acara angkat ni acara an application tu tukai gaya semena modern technology ya cash economy ya semena ya yes And the principle is okay. It ain't applicable on the point of view. You want the cash economy. But then, I can't depend. Maybe I'm paying my papa and I got to a week. I am money. And I tell money I spy and I run. And what I say. You can want the Kunana or you can want the okay. You can want the Kunana. You can want the okay. You can want the Kinta Kawai. Kona kare kare ya kanu anti ana principle to ka ya na na ya ngai na kon te pai na kon te cash economy a ko mena ina na ngai angin cho na ba na na kanga nga ni ka pe ne chi men te mane pa te mane ya na na ki pa ngai ya te pai no ma ku ai ai to a shi ka ko wa ngai ya ro ko te epidemic at the coronavirus a to ai pa a ra ki ki te pe wa a wai ka sa vai un te ya yo Naki and Makuri yon at a principal Jokai. Then I know I got wealthy in the day, why I escape more yon the Ghana. Then I know I got wealthy if I poor, I suffer the day you. Or why you don't never deny individual families. I'm gonna work you apply, the principal at its Kaukin and Jokai yon the Buatarawa. Ante te yayo, kuna pun safa na. Pako kai rotak. Na, ante la abu kina, kwa sinanu kuwa, anareide isubu. Yon ana basic principles, yon ana cultural values, au arun, arun na na waki. Nati. Na yare ipu busing kami, na sentungaru, tari no amane ranak. Dabu ikam me na yayin. Kada ya isipu miya ikame au kira miya ikatatei. Anai da pakao mairu ya. O kawa kintan tepuk. O kawa supaya supaya ya. Pa, ya roko the generation.

0: te yai ai a kona ni karoi wai ga ka min yon ane e bu bok te modern technology te na pa ko wa sa me nai na na kai ya sa me nai na te te pora un ni metan a ka ben ku ne gen ko iru ye secretos ta bila by bilato platos the nine principles in the physics mathematics formulas I may re na gen ko a ke anaka modern scientists they can kai a page na be beyond the principles so in kanaru na pa sina kati meto ara kati our cultural values ai ka pon dai ka kawa pa sina dia nature them pa sina kawa kinda pangai ya ka katongara angai ya te pai as ka ko wa pa si pon dai ka kawa kini pa si ngai ya oi ni ka upai Sagi ko nang dangin na buwag in tamane. Masin na buwag in kanaan na ba yay tamane irora. O yay na pa. Ara national identity. Pasa ta akin po wa yay po kundu ino ama tangay. O sa kina po mento po ako ni kay. Kaya kaya kanwan. O way kay ka nga. Dili tapi wala ka nga ite akin na. Pasa si kawa the outline. Pasa da the importance of cultural values of our language. E wa pe kana ina no. Unka inka ite ate kai. I si tete yon. The surface. Ma si kona ntik towa na imu in towa na. Ai na ki kona ni pene. Pangkana si kapara ka no ante kira yang. Ni ite na nanak. O. E dari ki te ameta pa te ameta. Ai towa na wano ai no rap. Men te te imu ayo. Tina kawa tina basic principles. Ai na katuru ni poin kami. Dain te kangang ai. Then the coronavirus say you, and I'm going to apply the principles of Kiribati principle and value. How can the money? But when they have to survive, Or what a national anthem, or the wide Yutia Tukuna. You cannot go on a pain. I thought, that one in the roidy. Tina possess you in the pay carroy. Katia carroy. Katia uplifting. Katia was worake. The Sinagita one in the Nicatia Casina was he that Gatti. Katia canaki a boy a teddy. Snangidia in Kay. The Boshira. Patario ngaira inanun dia bas meka ye ye gas meka ni rua asina ta pe kana ke pa masina ki karawa te ka kai wi puni merena ta ke te te pe kana ki no la te mandan kana ya tona ki ta kana ta pe ni ka pe ne ti nei pu pu pu na ne ro ya nuan te na sin tuar a ke ke ya pa ina te nanu dinano a te mawa ma tua mi Pangaya na kaidi din kami. Inalun kawai ye kara roi. Kanaru rutawi ta punter rua dangin roi di. Pa, iyo ami kaidi di pe ngai. O ami kaidi di pe punter na an obstacle na mi makuri. The obstacle na m learning. The obstacle at home between wife and husbands. Merenan te tenantanga. Kaya ito pa yere dangin kakawaki. Atay ya pokona tukani kaiyay. Kuna kangan to kani kaya kana kuidi na nun na yadidi tamem mo sinam asubum ta ka ka ka ka chen nga na ki zain zu ka pene ni pocha ki mo ni kita na ki na pam ari kana wa kiya ya kana wa ki na pam kit a to pocha ki ya ni ra na ki ro ra pa te pa ka porau te ye re pa ka porau ko ye pa wa pene nga ni ku te na te ka ka ka ka kuna na a kuna pa ina te to kani kai Ai diam te mauri, te roi o te tapumo. O akan te tea kai kai ngai aren kai, te a maan toa te teini ki tena ki te muenga. Aka susu koi nanum, aka men sen panen paka tena an tea kan. Nta paka u na koi mo, aka tea kan ka paia. Ka taku te tea ka, kind words never die. Aki maame te tea kan napu. Pai diam tae nako. Iyari tena sini kiripes, tena sini tungaru. Ki kome na ia i o an Aotearoa, i o an Australia, i o an Kaipuke, i o an Tāwhuna, i o an Europe, i o an Asia. ayo pun te panana pla ma te buka ki mairon te un mane te menna ada pun ami un mane te menna me yo na terwa ki pu kina ka pa yami o pure mi sina na no to wana sina ku pure i pa sina u te tiamo pa i dia ran tai no ko te menna u te ro yo te tapu mo un kai ai dan an tai ti ara ki ai ta na ti ana pa pa sina pun to to kan kai ai kai ta ta ka te go wa ai ka su pai kami ni ka ngai na no mi ni ka ko inu kami ai ni ka na ngai ra kami te tau roi kan na ka pai ya na si ra ai ka mane ona si ra ai kai ni ai ka men na da po ai ka ka ko ko wa na ai dia min ta tai na ko na na mi pu po rau te nauri te roi ai ta po mo an ba si ra po ko me te ke roi
1: You're now listening to PMN Kiribati.

data in Kiribas, the tapo rarana ko mea bera e Kiribas. Nga yere parents, grandparents, kampes and nabana mi makuri kora kora ke, kami atain terora ni kira kanang pesa na pen napa nami makuri kora kora kay kam ko kata pa mi nami tapo rey rey tapo na ko kaya kam mena yay nami makuri ke kam nang pesa na pan di ki pati na role models na ko yate te roro ake imi imi ke o ipon narapeo na kapanin tay na ko inanon the week ay yun bon week ira kay kana ro kay kay te meuri te roi o te tapo mo. Happy Kiribas Language Week, te kiroi weekend, te te ni Kiribas. Sa po na kon te weekend, e naro.